0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? At duha na ang Managers Lending Corporation.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
8: This next song is all about love.
9: And I wrote it
8: all by myself.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Powerzen, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong siya utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian o salamat isa tanan.
3: Power 10 Power 10 Probio Capsule
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Just C Vitamin C Plus Zinc.
5: Just C
6: Morning Pastor. Kumatrob ng tawag sa mo Pastor katong testimony ko ba yun sa Bigimark Pastor.
7: Pailela sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
6: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
7: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
6: Bigimark Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
7: Yes.
6: Umbag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Bigimark yun, Pastor.
7: Maoba.
6: Tanto, Pastor. Saga, buti lang, may palit dito sa kwan, si Butikap.
7: Okay.
6: Arthur, nabuto siya, Pastor.
7: Nihubag ang imong itlog, tapos nibuto?
6: Oo, oh, nabuto, Pastor. So, mukhaurot na, may di ka buwang ang itlog. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong grasyahan, Ginoo.
7: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
6: Oo. Oh. God bless you, Pastor.
7: Okay, salamat din kayo.
8: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
9: Ako kay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
10: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
9: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati. Mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am!
8: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
4: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
5: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, power sin, itong kapi o katong vitamin. Mga one month ito yung mga products yung gigamit. Utasang sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian o salamat isa tanan.
6: Power 10 Power 10 Probio Capsule
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Atong ipon kay nga mulgo kay na maya po sugar unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar magpa-check up kagayod sa doktor og diha nga nagmulgo akong tanang tumadko ko sa tiil ako gihidang gihapon na gidimak mga igsoon og diha kay igsoon obserbahan ko pipila ka semana wala na gayod kaluoy sa Dios. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidhimak.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa mang kapaingon?
2: Lito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ito makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
4: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

mukhang malayo ang iyong pagtingala. Bakay ko lamang na ika'y pangitiin, ito'y aking lambing. Subok na

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pinakabibo, pinakaaligre, mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Kutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Kutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw hayahay.
6: Galit man ni sakit ara atong kutu-kutu lapos di likod na ko nga o ingon sa dugan sakit kiwe nangurog na ko gay sakit kayo.
7: Oo.
6: Nga dali ko sulod di sa balay. Deskwas to niya ina nila lumapod yung akong apo kayo mag-ini sa ina o dali anak abli kay sakit di kay di na ako makaantin mo kay lak na ako pantuba. Nangurog na ko sa kasakit niya na abli anak kasulod ko ako gini gunita ng kuan ka ng arumagani.
7: Oo.
6: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dugan na kong likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na kong nagkakain, singot na kong naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay Adonag yung panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
7: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
6: Aroma yun akong gihaplas sa ako.
7: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat igayo.
1: Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.

0: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ng ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
1: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka, Kunar, Kadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas dosi.

0: balik kita ang performance nimo sa imong asawa. So kaning paggamit nako ani na iba na gyud kay sa performance nako sa akong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Teramax capsule kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Teramax capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panapo.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were
4: high, we were so introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
3: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
2: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. At uwi na, Pastor, sa 71 na Pastor.
3: Okay, tay, maayong agad na sa imo.
2: Bigimar, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
3: Yes.
2: Mubag akong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yun, Pastor.
3: Mao ba?
2: Anto, Pastor. Isa ka, buti na. Ang palit dito sa Juan. Si Butikap.
3: Okay.
2: Anto, nabuto siya, Pastor.
3: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
2: Oo, oh, nabuto, Pastor. Huwag mong kaurot na. May di ka buwang kong inong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pagkailan ko, pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni Muli, grasyar na Ginoo.
3: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
2: God bless you, Pastor.
3: Okay, salamat kayo.
4: Kundi ang kaibigan, paliyog pa nila o taga-asa.
5: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Bigimac, kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una, na nag-ubo ko unya so, di man kay kumuinom og antibiotic mo na nga akong ginahimo nagaherbal ko unya kay wala man jud naayo unto na nagpalit na lang ko og Bigimac kay mao ko na nakapamati man ko diri sa inyong nagpala musika moto nga pagpalit na ko duha ra gyud ka buo ka kong nainom na wala akong ubo katulog na kong magabii. Praise God, no, na dalay gyud ang Ginoo, dalay gyud ang Ginoo.
6: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: by Doc Lagid Kasanggamo ang Langit.
1: Oh, Benzo, mga pinangga na itong mga televiewers at itong mga sukin tigpaminaw, ala, pahilo na mong pinangga kaya itong hisgutan karon kaning gitawag na ito mga pinangga healthy lifestyle. Ngunit kasagaran na itong madungog. Unya, dugangan pag yun mga pinanggag balanced diet. Ah, so, ato pinanggang sabton hanga. Kaning ato ang gitawag og lawas is composed mga pinangga o perting dagana mga pinanggang body cells. Unya, matupa pinangga sa diyang madagan ang body cells. Mahimo ni siya pinanggang tissues. Unya, sa diyang ang tissues madaghan, maporma ni siyang organ. Unya, sa diyang maporma siyang organ mga pinangga. Ah, naa din siya gitawag na to pinanggag system. Mao na maporma na po siyang system, digestive system. Ah, mana pinangga ha, respiratory system, urinary system, usana kadusina. Onya mga pinangga, pag makompleto na silang tanan, mga pinangga, maporma na siyang human body or human body. Ah, mao na mga pinangga ha. Onya dayon, so sa unsa daw nga mabat na nato ang gitawag na to kanang optimum health mga pinangga sa diha ng imong body cell imo siya pinanggang pakanon og mga healthy foods. Mao na mga pinangga onya og kuan pod mga pinangga sa diha pakanon imong healthy foods ang imong body cell, so ang imong tissue mahimong healthy, ang imong organ healthy, ang system healthy, the whole human being mga pinangga mahimo siya unsa man, mahimo siyang healthy mga pinangga. Unya tungod pinangga kay imo man siyang supplyan o gitawag na to balanced diet or the proper nutrients mga pinangga. The proper nutrients, sabot pasabot sa nutrients mao na pinangga ang nagcompose sa atong gitawag og mga food. Oh, mabitaw na nga naatay gitawag na itong food pyramid. Dali ramang pinangga agot ang taatiman ng mga itong panglawas. Good, kay pakanon imog na carbohydrates, pakanon imog pinanggag na ay protein. Unya dayon, pakanon imog mga pinangga o doon ay gitawag na ito kanang fats. Oh, muna mga pinangga. Pero kinahanglan lagi daw ang gitawag na ito o balanced diet. Okay, so ni ang mga pinangga, kay kung matod pa, kay kung mawala ning gitawag na to balance mga pinangga, so ang mahitabo, dili siya ma-balance. Oh, kaya nga naman, doon na may insufficient. Niya ang resulta na pinangga, malnourished. Okay, kanang gitawag na to mga pinangga malnourished, nagpasabutan na siya nga incorrect o unbalanced diet. Kunya ang gitawag po nato og undernutrition, nagpasabot ka na nga dunay insufficient nga na-intake na to nga vitamins and minerals, no, na pay macro na ay micronutrients mga pinangga. O nga insufficient siya, pasabot kulang siya. Munaging usong may cause dog sa sakit ay vitamins and minerals deficiency. Kulang pinangga kay sakto ni mong supply kaya na kay sakyanan tama gyud ang imong gasolina o krudo mga pinangga, so ang mahitabo di hanoy ang dagan ni mong oil nakachik, ni tubig nakachik, pero naagan ni kulangan ni ana kulangan ng tubig ni mo agoy ang radiator pinangga, makulangan ang imong gitawag transmission oil, makulangan ang imong engine oil mga pinangga, diha yun ma-overhaul ang imong unsa man sakyanan mga pinangga. So muna nga dapat kinahanglan yun na ang itag na itong balance diet. Kanya pag mabalance gitawag na nag healthy lifestyle. So may tabo pinangga di madaot tong imong maging unhealthy ang imong cell, ang imong tissue unhealthy, ang imong organ unhealthy, ang imong kanang system pinangga unhealthy, gumudo the whole human body unhealthy. Nga kay sa mga nagbasa ng Biblia, gwapo ra ba kayo ang kuan mga pinangga kanang mga panghinaot sa Biblia, no, sa 3 John chapter 1 verse 2 nga nag-ingon dito, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, prosper even thy soul ingon dito mga pinangga, even thy ano, be in health as thy soul prospera. So pinangga, mag-uban gining tana, tulo kabutana panginabuhi all things, mag-prosper ka, ang health prosperous, then maingon man ang kalag mahimong prosperous. Insa may kalag na mo prosper na isa may ganahan mo simba mga pinanggag, naglabad imong ulo, di ba? O gisainos ka, nagsakit imong ipon, isa may ganahan o naapugay simba sa simbahan, isa may ganahan maminaw wali des mga pastor, mga pari, mga pinangga, kung naakay gibake o nabilar ka, di doka ka sikag ka kong o so pinangga, dili ka kadungog o pulong Ginoo, dili ka pinangga mag-prosper ang imong spiritual. Unya, pagbilar ko gani magkaganahan mo ka, undi. May tabo pinanggawa na mag-under nutrition na pod ka. Hinamdumi pinangga, pag-create biya sa tao, kumplito ang nutrients na gihatag sa Ginoo. Kumplito ay nakay fruits, nakay vegetables, unya, nakay mga legumes, mga seeds. Muna mga pinangga ang gihatag sa Ginoo, kompleto gid ta. Walay nakulang mga pinangga. Naa di ang carbohydrates, kay naman tay mga root crops, na ang protein, kay naman tay mga beans, mga pinangga, unya fruits o vegetables na abunda sa vitamins and minerals. So, unsaon pinangga nga mabat na nato, labi nagpanahon nga magsakit, kay kana magupinanggang pulong prevention, iwasan nimo kanang wala pa ka magsakit. Oh, pero sa diha mga pinanggang agoy, mga pinanggang mag-abuso gani ka unya magkasakit na mga pinangga, ay gikinahanglan na nimo pinangga ang gitawag nato og modifiable risk factor. Mao man ni pinangga nga the only hope for a dreaded person, mga pinangga, og ang mga hopeless cases mga pinangga, labi na inong sakit, cancer, stage 4, tanan pinangga, ma-reverse na siya pinangga. Ma-reverse na silang tanan. So, ang dili naman healthy, ang sikli, mahimo ng dili sikli. Kaya mo ba yan na ipaso na to mga pinangga, kay ang tanan ba yung luwason sa Ginoo, gikan sa iyahang didli na kahimtang pinangga, lawas nga mamalapyon o masakiton, mahimo na siyang way sakit o dili pinangga mamatay. Mamanagiin yung pinangga sa 1 Corinthians chapter 15, no, ma-change ka mga pinangga in a twinkling of an eye. Kung diri man sa yuta, mga libat man ta, pislat man tag ilong, no, bungi man ka mga pinangga, pungkol man ka, before ta panalon dayag langit, i-restore biya sa Ginoo. Oh, pinangga mo ng apil ang panglawas mo ng kita, ginapasidan ang ganda. Nga hinumdumi nga ka ng inyong lawas, templo ka na sa Dios. Oh, unya, uy, anana siya sa balaang espiritu. Munang di kita pataka o kaon mga pinangga. Ayaw pataka kaon mo na, naging mo ng 1 Corinthians 10:31, mga pinangga nga, sa dihang mo kaon kamo, sa dihang mo inom kamo, o bisan unsay inyong himuon, do all to the glory of God. So hinaot punta nga, usap ka mga o magunahuna ka ta. Makahimaya ka sa Ginoon niya kung di kaon. Dili kani ang akong gusto. Oh, mga pinangga, dili kani my will be done. Thy will be done baka ni. Okay, Matthew 7:21, nag-ingon ba dito nga, ang makaadturag langit katong mga nagbuhat sa iyang kabubukon. So, mo ni mga pinangga nga atog yung katunan kay kuya man niya kung lawas pinangga, dapat makadong gitan human anatomy and physiology, no? Kay ang Psalms 139 verse 14, naging on for, I am fearfully and wonderfully made. Mo na mga pinangga, kung dapat masayod ta kung giun, sa unsa nahimo ni nga to ang human body or kanang individual body organ. Unya day mga pinangga mo ng anatomy. Unya sunod ang physiology. So physiology mga pinangga nagpasabot unsay function. kay di takabalo pun sa function para gud sa sakyanan. Kasi atong lawas i-compare na to pinangga pareha ra ni anang mga sakyanan ba. Palit kag sakyanan padalan man ka mga pinangga og kanang gitawag na to kanang gitawag anang guide mga pinangga oi. Oh, padalan ka pinangga og kanang guide. Aha. Ang sabay tawag na isay na hinumdum ninyo. Manual. Ah, padalan kag manual pinangga. Kung ang imong gigamit pang diesel, diesel ready to bill. Ayaw to bill yung pinangga gasolin. Di mag-alboruto gina pinangga pag trouble gina. Muna pinangga nga na kay manual. Ang Ginoo naghatag mo pinatong manual. Oh, mabitong ipinumduman gitang ang imong lawas templo. Unya ang Holy Spirit nagpuyo sulod sa imong lawas. Muna nag-ingon pinangga ang Episo 4:30. Ayaw pasuba ang bala ang Espiritu. Mo na mga pinangga. So, mo na nga. Ibutangan ta pinangga sa atong utok na mantay itawag na itong 7 faculties of the brain. Nga, gibahin na ba na pinangga higher power o lower power. Gidivide mo na siya into 3. Ang ibabaw, higher power, na dito pinangga ang imong knowledge. Na dito ang imong intelligence. Kunya, na adit intellect or intelligence, na dito ang itawag pinangga of conscience sa higher power. Kunya, sa ubos, na dito pinangga sa lower power, na dito ang taste, desire, appetite. So, monay na dito mga pinangga. So, kanin duha, maglalis man eh. Maglalis. Labi na kanang nakadungog na ka mga pinangga o kuan ka na dito ang mga health seminar. No? Nakatig-attend ka mga health forum, mga simposyo, mga pinangga. Ay, masilsilsi mo na na. Pero kasagaran sa mga drug clinic, magdaladalag bata, maayo maminaw ni mga bata, maumay tig-remind sa ilang mga parents.
2: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
3: Naunsa ka mare? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
2: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga dupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
3: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
2: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak eh.
3: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
2: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
2: Okay, Aniana, wala yung lain. Pamilya.
1: Okay, so alang sa mga health lovers, mga health conscious people, munay ganahan permi maminaw dok lagit. Na may mga dili health conscious maminaw pero makakita ganig dili uyon sa ilahang gana o gusto magbagot-bot. Pero sige lang kay nagingon man ang kanta.

mona mga pinangga. Hmm, chips ito. Pasensya mo, be. Pagkin sa manang kantahan na. Okay, hala, sige mga pinangga, no? So, tuyo lang yun ni Doc Laget nga, magkabot na to ang Optimum Health para matuman ang diingon ni Dr. Juan Flaver na bawal magkasakit. O, bawal mga pinangga magkasakit. So, hinumdum yung mga pinangga nga, di gakaon man ka. Di gakaon man ka. Kunya, madugay yung kinaon la pinangga, nagsakit man, kay nag-abuse man. So, mahitabo pinangga, di magsakit. So, mudagan na yung sila pinangga sa gitawag na to for this. Upat ka di. Una, mato sila pinangga, doktor. Oh, pag ato nilag doktor mga pinangga, di, kung sa may irisita sa doktor, di, tagaan sila pinangga drugs. Kaya mo manay mga drug pusher ng mga medical doktor. Oh, di, asa man sila mapalit aning drugs. Ato sila pinangga sa drugstore or gitawag na itong pharmacy. Madugay inino mga pinanggas produkto sa drugstore. Although, bintaha rin, ganaan may mga gitawag lang mga food supplement. Sa inyong naobserbahan o sa akong naobserbahan, subo kayong ikaupat nga di. Kay gitawag mag-death. So, doktor, drugs, drugstore, death ang sangkuan mga pinangga. So, lalimang kakaroon o magsakit ka nga. Kung magsakit ka karon mga pinangga nga puro naman lifetime ang tambal. Kaya meron mo nga ito, diabetes ka, taganay kag lifetime ang tambal. Unya, pag high blood ka, tagaan kag lifetime. Pag heart ang imong problem, lifetime. Pag huba ka, lifetime. Pag naakay heart, lifetime. Unya, madugay ra ba din imong inom anang synthetic medicine mga pinangga? No, nga ginaduso sa mga drugstore mga pinangga o sa doktor mga pinangga ang mahitabo niya na pila katuig ginamonitor na ka sa imong doktor kay permite maka tugunon nga balik ka after 1 week niya dok ini kahuman dok balik na po ka after 2 weeks unya akong tambal dok kambihan. So, mga pinangga mo ni mahitabo, pag-abot pila katuig, estimate na sa doktor nga, nadaot na ba ang imong kidney imong atay? Munang sa sige ni mong laboratory, mga pinangga, monitoro na mga pinangga sa medical doctor. Unsa ni ilahang monitoro sa imong mga pinangga? Ay, ipa-appeal ng laboratory ang imong itawag o SGPT. Og ang gitawag mga pinanggag creatinine. Uy, Dok, ano man, Dok? Atong tanahon, og nadaot na ba sa sigig inom ni mong tambal ng imong atay og imong kidney? Ay, unya, Dok, di, magbalik. Uy, Dok, narang result. Ala, nitaas malagi akong creatinine, Dok. Kung sa may solusyon, dialysis. Mabitong pertindaghan ng dialysis sa Dabaw mga pinangga og sa tanang dapit. Nyahan tong dadugay ni dako na mapunantihan. Agoy, ang imo na pong kidney mo nang pag-check sa STPT, Tora. Taas mga pinangga. Nga madugay, musangko na dahil pinanggas opera. Ma-apply na dahil pinangga. Ang itawag na to o kung saan naman, radiation therapy o chemotherapy. So mga pinangga, whereas ang itawag na to alternative medicine, mga pinangga ang ginatudlo diri ni Dr. Laget kaning gitawag na tog modifiable risk factor. So unsa ning modifiable risk factor mga pinangga? Gitawag ni mo ni siya pinangga ang gitawag nila og kanang a change of lifestyle or healthy lifestyle. Mao ni pinangga ha. Mo nang kasagaran og adto mo pinangga mga barangay health worker. Nako, magkito silang poster nito, Department of Health, pinangga. Anak pang kamoto, mag-healthy lifestyle ta. Muna ikingon na pinangga, mag-healthy, mag-its ill ka. Healthy lifestyle. Muna pinangga, pero yun sa ka ang healthy lifestyle.
sige mga pinangka, subaybay lang ginyo ning programang Health Guardians para sa masa. Kauban nyo pinangga kanunay si Dr. Lagit onya mao ni mubutyag mga pinanggas mga sekreto nga mahimo mag makabot nato ang healthy lifestyle, pero kinahanglan mga pinanggag denial sa atong sarili. Denial kailalag makadaot bawal.

0: wellness center sa inyong lugar.
1: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlang Domingo hangtod Biyernes.
2: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
3: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn, crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Bawal magkasakit!
6: Bawal magkasakit!
5: Bawal magkasakit!

0: aquí, servicio público. Kayo lagi, kasangamo, ang langit.
1: Okay, so kailang itawag na itong healthy lifestyle? Sa diha dahil magsakit ka, di manginom na itong itawag na itong naas for di. Oh, pinanga, mag-drugs na ka, synthetic medicine. Mga pinanga, ang itawag na itong pag-inom ni mong synthetic medicine, di magkadaot ka. So, ang goal mga pinanga ni Dr. Lagit sa Doc Lagit Herbal Clinic or kaning atong page mga pinanga nga Doc Lagit Naturopath Clinic. Oh, and wellness center mga pinanga. Ang atong goal ana is restoration. Oh, i-restore ba mga pinanga ang atong gitawag og kanang good health. Oh, i-restore ha. So mo na nga naay mga saying kay si Doc Lagit pinanga. Ang goal mangod ani kanang giingon ni Hippocrates mga pinanga nga the doctor of the future will give no medicine but will interest his patient in the care of the human frame in diet no and nutrition mga pinanga. Oh, kay ako nagtuo mga pinanga sa pinulungan gyapon ni ni mga pinanga nga nag-ingon din na nga protection is better than a pound of cure or prevention is better than a pound of cure or many medicine, always laboratory, always ultrasound, always x-ray. So prevention yun mga pinanga ang pinaka the best mga pinanga nga protection o prevention. Okay, laliman ka kada ultrasound x-ray pinanga ang radiation. Naapaning atong kalibutan nga cellphone radiation, computer radiation, television radiation, aircon radiation, relo radiation. O halos pinanga

0: kalibutan ta sa radyasyon niya. Plus, muwik ang atong immune system, mga pinangga. So, kulang tagpanglaban. Kaya nga naman, ang ato pinanggang panahon karon, perminti pinangga na agin ng bilang. Kulang tulog. Kaya sige man sila, naaman sila yung window shopping. Oh, na may uban mga kaliwat o NGO, GRO, gabi eh, RAI, opisina. Mga night duties, kaya mga factory, 24 hours man pinangga niya, ikaw na narbaho, mapugos yun ka nga, shifting-shifting man kada 2 weeks. Mapugos yun ka, kay na ay mga tao karon pinangga nga, ang ilang huna-huna, ma-abroad ka, grabe man po ng abroad. Munay kingon lang, uy, ala, ano, pangdaot, pangpatay man ay mong trabaho. Kaya nga naman, di spent mga pinangga their health in order to gain money. Laban at overtime para kitang kwarta. Kunya, sa diyang nanay kwarta, di nagmasakito na ka. Ang ilan na pong ginahimo pinangga ay ilan na pong spent ang ilang money to regain sa ilang gitawag o health. Nga sa may wise way, anak pinangga. Ha? Imong abusuhan ang imong panglawas para madaot ka, makakwarta ka. Kunya, pag nay kwarta, igasto na po nimo. Dugay na ba mangitag kwarta? Dali na gastuhon ang kwarta. Mabito na sa klinik pag naay mga magsakit. Muna sa Duklagit Pinanga, nahimo ning humanitarian doctor kay kana bitong ginapasabot na to bas pasyente. Ginapasabot na to sa pasyente mga pinanga nga love yourself. Oh, love yourself. Wala man sa Duklagit nga ginalisod-lisod mo. Tagaan mo bawal ang ako. Love yourself. Unya, education before medication. Dapat ma-educate taong sa hinungdan sakit. Ah, maoday ning bawalan na itang Duklagit. Kung ingon nga ay, kung makaon pa na sa inyo, makadao, makaayo pa na sa inyo, painom mong tamugtag isa kalitrong ilimnon kadaadaw. Pasigarilyo hong tamug tagtulo kakaho kakaha kadaadaw kung makaayo pa na sa inyo. Pakanon tamo pinanggag karni isda, pamahaw, panyudto, panihapon. Ipagisa, pagyudog, ipaprito. Itlo, pakanon kag 20 kabog kadaadaw. O pinangga, pero isa, unya do, unsa may tabuog mo na, dili ka maba matiguang. Sama ba? O, kaya nga naman, sayo pa, mamatay naman ka. O, di kinsay, matiguang na ang kalatiya. O, pero arite ka sa healthy lifestyle. Muna yung katungan at tumana sa Biblia. Unya, sa bayan, may kamong mga bata, mga anak, paminaw mo. Kamong mga bata, ipakita ginyo ang pagmahal o pagtahod sa inyong ginikanan. Kay the only law sa among the Ten Commandments, ang ika-fifth commandments mga pinangga, maoray na isaad na mutaas ang inyong kinabuhi sa dihang matinahuron mo sa ginikanan, no, sa inyong mga lulag-lulo, dili ninyo pinangga tubag-tubagon, dili ninyo bastuson, kay para mutaas ang inyong kinabuhi. Moram na sikreto. Sa unas karaan, ingon sila, pagtaas ko nung kagdunggan, taas ang kinabuhi. Kaya tinood po ni mga karaan na tinahuron mo kayo kinikanan, oy. Di, nahimong taas silang dunggan, di, taas po sila kinabuhi. Oh, so, muna mga pinangga nga para magtaas atong kinabuhi, mag-healthy lifestyle. Pero na uban mo ingon pinangga ni akong mga ubang pasinting buguyon nga, ah, Dok, pag ikaw ay masama, masamang damo, matagal mamatay. Tuod po pinangga. Kay kaning mga palainom, palahubog, nga bisyoso pinangga, bisyosa. Dugay bitaw mamatay, no? Kanang inig kasakit bitaw nila, paantuson pag ayo. Ito pa mga hingabit pinangga, nga dito naman magsakit, muuli na mas original nga asawa. Magpati man na maapil, pandamay laging dako. O maapil pa pinangga ang ihang gitawag o asawa katiman niya, mayroon magdaghang kwartang giipon. Kinay withdraw hong pinanggag igasto. Wala man, mopay, matablog, pangita o igasto, palit o tambal, na demanding pa kayo ng mga magmasakiton, mga pangga. No? So, unta nga, wala man ko nang asaba. Magpahinomdom lang taba. So mga pinangga karon, di nagsakit na ka, inom na kag synthetic medicine, nag-ingon na pinangga para i-restore ang imong health ba. Kay dili kay Doc Lagit Clinic mga pinangga or Doc Lagit Herbal Clinic, ang goal ni Doc Lagit nga mawala ang inyong mga synthetic maintenance mga pinangga. Wala man tay lifetime na tambal. Labi na kamong mga gitaningan na og kinabuhi nga mabuhi na lang mo duha ka bulan, tulo ka bulan, tungas tuig na lang binangga, wa na tikio na mo. So dapat magamping na, mubo na lang man yung kinabuhi. Pero binangga, pagkadaghan sa clinic, nawala ilang maintenance. Di, nawala ilang gibati kay nganong na kay maintenance kay mukaon magkagbawal. Di na kay sakit. Manang tagaan ka pinanggag maintenance, undangag kaon ng bawal, maundang imong sakit, wala nga nung mag-maintenance pamangka. Diba? Pinsa na may nabuhi ng maintenance, sige ka-abroad-abroad pinangga kay sige kadawat to benefits. Manang adre kay Doc Lagit, nag-ingon pinangga si Hippocrates na let your medicine be your food and let your food be your medicine. Muna mga pinangga ha. Let your food be your medicine and let your medicine be your food mga pinangga. Okay, so unta pinangga inyo na nang nasabtan unya magisgot gani kag balanced diet. Pinangga naami subject ka na nga gitawag og kanang cytotherapy. Manang gitawag ni mga pinangga og the medicinal use of food. Manin nang gi-apply na dahil mga pinangga the nutritional therapy. Manak mga pinangga ha. So, diri na to may bawaan. Unsan nang gitawag na to nutritional therapy mga pinangga. Kunya, kaning holistic healing mga pinangga kay nagatuon man sila pathology. Ang pathology pinangga is the study about disease. Unya ang etiology gitawag na siya mga pinangga the study mga pinangga sa gitawag na to causes of diseases mga pinangga. Ma internal man na siya, external, specific, primary o secondary mga pinangga. Mo na ginatun-an na mo. Usa ka mahimo pinangga nga doctor in naturopathy, doctor in alternative medicine, pero nakakuha pa sa daan si Doc Lagit og kuan mga pinangga kaning gitawag na to master in public health bag-o ko nagdoctorate mga pinangga. No, so muna nga pero pinangga ang nagtukmod maguna ko ni tungod maguna niya tong missionary spirit ba. Missionary spirit, magamit ako sa missionary. Muna si Doc Lagit, dili ni siya profit-oriented. Mga pinangga. Dili ko profit-oriented. Mabito nang nagtuong yung ubang milyonaryo naman si Doc Lagit. Tula, oy. Kahit mamilyonaryo ka pinangga, di na ka mga lagad sa mga katauhan. Mga milyonaryo, mga kauban ako. Mga dili nagsugod kay Doc Lagit. Kita may nagmentor. Dili na mga tubang o pasyente. Napo ibang kadalakaw with bodyguard. May lang tunduhan ako pinangga nga ginatudluan mga pinangga, no? Sila Dr. Emilito Oy o si Dr. Ramil Oy, manlakaw na, simple lang kayo. Manggitsanilas lang. Walay bodyguard mga pinangga, no? Pero ang bag, wa pinangga, tagpila kadangaw ang kwarta ang sulod. Pero simple kayo. Maya kita na ko pinangga nga oy maayo pero guhit ng palad mo pud lagi daw kay kanila lagi daw mga tao wa pagkagian na nahibalo na ang Ginoo sa imo ha. Sila gipalad. Salamat lang ta kay piskan man pud ta pinangga. Piskan man Doc Lagit. Pa ila man pagawas-gawason sa nasod. Mo na pinangga nga libre ta, libre hotel accommodation, libre sakyanan. Libre flight mga pinangga travels tapag yung allowance. So muna mga pinangga salamat din no Doc Ramilo, Doc Ramilito eh. So muna yung mga pinangga wata magmahay pero daghan ta ginatudluan po sa so, na nagmahay po na muna pinangga no ginabalance na po na ako'y makamahay. Una yun, patapinang ang kaso. Pero, ibawian na po dyan kinabuhi sa Ginoo.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamari, talawang bagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad ano man ko pag-asa pa eh. Kaning mga lupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
1: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
3: Serbisyo Publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Ang pagbaton ug maayong panglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ning siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
5: Bawal magkasakit!
6: Bawal magkasakit!
5: Bawal magkasakit!

0: So, ni ata mga pinanggan, gitawag na to balanced diet or gitawag na to healthy lifestyle ha. Mga pinangga, para ma-obtain na to ang balanced diet, kinahanglan pinangga, naa na to ang gitawag na to pinangga ka ng alkaline na pagkaon pinangga, at least 75 to 80% alkaline. Wa mo kabantay niya, 20% to 25% acid sa atong pagkaon. Oh, iyo sa unsaon na to pagbalance do? Mo bitaw na nga imbalance kita perminte. Kay ang atong pagkaon dapat acid 20 to 25%. Unya 70 to 75% alkaline. Mo bitaw na pinanga, kabantay mo ano na daghan kayo na maligyag alkaline water. O alkaline water ba, kay ang kasagaran sa mga tao, mga pinanga, acidic kayo. Unya, maunay causes sa tanang mga sakit, kanang acid or acidic stomach, mga pinanga, acidic body. O, mauna mga pinanga, ha? O, mauna nga, maligyan sila alkaline water para ma-alkaline ang lawas na di mag-acid. Napagidagang patak pinanggang alkaline. Ana, mapoy ato, ana. No, para ma-alkaline. Kay kung acidic mangog ka, dugay ka madutlan og tambal. Dugay mo man ang dugay mo mga ayo. Oh, kay acidic body man mga pinangga. Pero una kaning utok may kusog mo acid god. Kay huna-huna ra man ang gadako. Huna-huna may una magdaot. Mo nang naa ta pinanggay gitawag natog mind cure. Mind cure una pinangga. Kana ding mga magpa-slim-slim. Mag-mind cure kadaan. Oh, mag-mindset ka nga mauni mong kaunon, mauni ang dili kaunon. Okay, kung pinangga, magitudluan kag walay kaog rice, nga wala ka ma-mindset. Madaot ka, magsigi kag pangayo kaon, magsigi kag reklamos, nagtudlo nga, guto man. Oh, so mga pinangga, kaya dapat mag-mindset ka, nga suguon ni mo imong kasing-kasing, suguon ni mong lawas. Kay ang lawas utok mga pinangga o kasing-kasing, mo na siya ay mag-dominate sa body. Dili kay ang lawas mo'y mag-dominate sa imong utok. Para kung anong kalibangon ka. Kisa may manugo ba, ang imong utok musugos lubot na kalibang na dito, o ang lubot mo'y musugos utok na kalibangon ako. Kunya, bisang pagkalibangon pa, o kaihiun, di pa ka malibang, di pa ka mangihi. Oh, mo na mga pinangga nga dapat ang mind mo'y mag-dominate sa atong body. Mo na nga, og magbasa ka mga pinanggas Biblia. No? Mga pinangga, labi na Proverbs 23 verse 7. Kung unsa ang gihuna-huna sa tao, mamao ka. Gusto ka mahimong doktor, madoktor ka. Gusto ka mahimong sundalo, masundalo ka. Mahimo kang attorney, di mag-maloyer ka. Oh. Mga pinangga. Pero wag yung kay huna-huna, kay bulakbol, kay kasi eskwela. Ang mahitabo anak mga pinangga. Wag na, kargador na yung ka. Kargador, libure ng mga pinangga, di akataman. No, so dapat, may ingo po sila ka, wag ko'y manarbaho, wag mag-umadok. Saon na lang, balance mo po na. Pero dapat yun, naatay pangandoy, kaya wag may bayad mangandoy, God. Diba? Oo, hindi ko lagi magani nga ingon pinangga nga apo magani, anak sa pobring pero pinangga, isultihan lang kita sa itong pagpaningkamot o pagpangandoy. E naman tayo na ako ng mo pangga sa mga katawhan, unya mutabang sa katawhan. Okay, arita pinangga sa alkaline. Ang alkaline food pinangga, makuha ninyo ni dito sa wala giluto nga pagkaon mga pinangga. Sa maning wala giluto na to nga pagkaon. Prutas, wala man na giluto. Salad, wala giluto. So, alkaline food na sila. Unya, imong evaluate ba nga sa imong tulo kakaunan mga pinangga, dapat 70 to 75% alkaline. Mukaon magkagluto gamay, daghan imong salad. Unya, ang tama o tampa maagi, daghan ang gulay kaunon kaysa kanon. Unya, mabitaw na pinangga sa atong diet dere. Amaho panyod to, nag-introduce man ta pinangga rice, kay kanin Pinoy, di man daw mabuhig way rice. Pero mga pinangga na ay salad kanunay. Pagabot sa panihapon, pinangga, prutas na ka. O, dito na ka pinangga magprutas. Nya dapat ang atong luto ng pagkaon o na ay asukar, na aras 20 to 25%. O, pinangga, abe huna-huna ah, kada otro ba nga to ang kada outside pinangga, kaya sige man tagpaminaw anang advertisement o Salidas TV nga, obey your tears. Sige, obey your tears mga pinangga, toa na nga daot na inoan mga pinangga. Okay, hala sige, basta timat niya na 70 to 75% alkaline po. Na, kaya sige, magkaon na gan, magkaigasin po. Tanaw, rago no? Sa balanced diet mga pinangga, na ng carbohydrates, na ay protein, na ay fats. De, tiloko na tong oras na to, mga pinangga. Diba, sa ipang elementary man yun, eh? Diba natay food, pyramid, ngikas, talines, bahana, pabukad. Pinangga, ha? But pasabutan, ade, kanang go, grow, and glow. Mama na, ha? Go, grow, and glow. Go, but pasabutan na, carbohydrates. Ang but pasabot sa carbohydrates, energy food. Tanawa, tanawa o nabalance ba? So mga pinangga sa carbohydrates, duha man ka klase. Naigitawag na itong simple o complex carbohydrates. Kaya po nindalian, abdik mo take note na. Mga pinangga, ang healthy nga carbohydrates, gitawag siya complex carbohydrates. Kanang mga root crops ba, ipaminaw mo mga lumad, kay maura ba na itama ang inyong pangina, ang inyong kinabuhi or lifestyle? Na, manaon lang mga pinangga bagkuan, kana bitaw lagot mo, mabito lang na ikanta, balanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon. Maon na itama, ayaw mo siya panganduy anang pagkaon nga nas bikiri kay dagag asukar, pinangga na apayes, ay kanang biking, grabe na ka-acidic. Nga, mangita pagid mo hot pandesal. Kung mangaon mo pinangga, ayaw ng init, kanang bugnaw, kaya nag-expose na ang biking. Kaya grabe mo na ka-acidic. Okay? So, ato na ta sa gitawag, mo na pinangga ang complex carbohydrates ha. Lagot mon, pag-abot ni mo sa rice, unpolished rice. Katubang sa bukid ba nga nilubok, o to pinangga, kaya wa na nga tanggal pinangga ang nutrients ato. Kanang ingon lag bran o tik-tik. Nilubok ang polished rice or brown rice. Then sunod pinangga, black rice, red rice, or kung pinubri pa, mais mga pinangga. Muna itong kaunon ha. Okay. Muna healthy mga pinangga. Itaw nag-complex carbohydrates. Pag-abot sa sugar, tubo. Sunod, molasses, binagol, kinugay. O mo ni pinangga ang healthy nga carbohydrates. Pagabot sa gatas-gatas, soya beans, almond milk, mo na healthy. Dili ng mga cow's milk. So, mo na mga pinangga, karon kay ikaduha nga carbohydrates, katong ingon lang, simple carbohydrates. Mga waste product na, o. Oh, pag-abot ni mo dahil sa kanang complex, ang imong harina trigo. Ang produkto ana mo ng mga wheat flour. Ang finished product, wheat bread, wheat nga biscuit, wheat noodles. So, pinangga, ang simple carbohydrates, mga waste matter na. Unsay waste matter mga pinangga sa harina, wheat flour. Harinang puti, all-purpose flour. Sunod, unsay carbohydrates ay kanang waste product pinangga sa humay. White rice. Kay palis na kayo. Kay hamloy ka onon. Oh, pinangga ha. Unya sunod. Unsa may waste matter mga pinangga aning mga root crops. Gihimo ng maruya. Gihimong turon. Gihimong pinaypay. Muna ilang mga waste mga pinangga. Oh, okay. Okay. Sunod pinangga. Pag-abot ni mo sa kuan mga pinangga sa sugar, dapat untatat tubo. O, coco sugar, mascobado, ang abang available pinangga na ikukuha ni honey, karon na stevia. Ang waste matter ana mga pinangga, white sugar o brown sugar. Nya pinangga kay bubuan man ang dagang chemicals na muputi. Kunya, sunod panahon, bubuan na po na dagang chemicals, magawas ana bitsin. Bubuan na po na dagang chemicals, magic sugar. Munang gingon lang, no, no to gin. Mga pinangga, ha? Nya, kay negosyo man lagi, giilad po ni mga Pinoy pinangga, ato agi aprubahan pinangga sa dyan yung tig-approve na to, BFAD. Aprobahan na yung pinangga. Okay, nganli lang na Notra Sweet. Magic sugar na, uy. Magic sugar na. Nga tumakaigso ng Muslim, mga Maranaw, dakpon o mamaligya kag Notogen. Pero masulod na sa mall, nanay pakiti, nanay guwapo, nanay BFAD tatak, pwede. Bitsin, naa dito pinangga. Butang alas BFAD, mga pinangga, approve. Sigarilyo, alcohol, di ba? So kana pinangga, pero kita nga tao na malagi tagaan malagi ta pinangga o kanang sulod ning atong utok. Di ba gisgutan ko na nga na higher power o lower power? Naa din na pinanggay referee ikapito gitawag og will power. Amo na maglalis ning una una ayo lagi na bawal lagi. Kani sa adili lagi ganahan kay kuan ni usahay ra pa minsan-minsan tikim-tikim lang. Ayaw na gina. Kay kaisang tikao ni mo, ana daot ka. Ang willpower mo, ito'y repere. Agoy, kay gidapigan man niyang lower power, ano ara, hab-hab kag banat. Sige mga pinangga, balik na. Muna kamo'y mamili ha, complex or simple carbohydrates. Energy food ni, muna bitaw nga, inigkao ni mo noodles, ma-energize ka kay carbohydrates mo na. Pag inom nimo mga pinanggag, mga lipobitan, unsa pa ng mga energy drink, nakusgan ka. Pero pinangga, in the liter, sa unahan pinanggag, pila ka tuig, magdaot ka nagmaluya, mahurot man imong kusog. Okay, anong tao naman gitawag na to pinanggag energy? Di ba? Natay reserve energy, nga inigkatiguang mo'y magamit na to. Pero kaning atong adrenal gland, diba kabantay mo nga og makuyawan ka makusgan ka nay masunog ang rep di madog madaog nimo kay ang imong adrenal gland nagsecret check adrenaline unya kung magsige di kag inom anang mga energy drinks sige inom og kape tablia kokwa marijuana shabu soft drinks pinangga kay naman ay mga kulas iya day na pinanggag i-energize ka but pasabot gi-withdrawan niya ang imong reserve energy. Munang inigkatiguang nabuktot na, nagka-osteoporosis, nagka-lordosis na mga pinangga. Kaya nga naman, nawala na ang iyang energy, nawa iyang calcium, potassium. Muna pinangga ang resulta. Sunod, pinangga, protein. Ang protein, ay niya pa dahil mga pinangga, kabantay ka nga nung dili mabalance diet. Siguro sunod na to isgutan ng uban, hindi makaya. Nga nung pinanggang dili mabalance diet, kay tanawa, ang tama nga balance diet unta. Labi nag mga party-party, kung mukhaon unta kag-rice, ayaw nagkaugnay ubang harina. Pero ang problema nato ning mga Pinoy, kay mukhaog rice, kay di man mabuhi lagi daw, dili mag-rice, mabitayin na ko, sayon rumanay mo pati yun, dira mo pakanog rice. Agoy kay, sudanan manilag bihon, sudan nagpansit, di pagin matagbaw na pagin bami. Nya kaon pagin silang tinapay. Manatanawa ng mga parte-parte na ay pan, unsay palaman. Pansit, bihon, kundili bami. Ang uban pinangga, ipitang pag-ispagiti. Ana ha, unya human, unsa na po yung sunod kauno, na apay makaruni. Nay litsiplan, pasti lang na litsihag na. No, litsiplan mga pinangga. Mana pinangga ilang mga pagkaon. So, ang say nakita nyo, na balance diet wala. Wala, kaya dapat ito ta, kaon na balanghoy gabi, saging kamote. Parisa ni mong prutas. Ano, muna yung simple. Kaya inyong pananaw na mong magkaon, magkaon may kamote, inyong tanaw pobre na yun may kaayo. Mga...
1: So, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipunta kay Maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pylon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa? Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security.
9: Sayron ta! Nagahisgot og mga butang. Ekonomikanhon, espirituhanon, politikanhon. Sayron ta! Og ari ara ang inyong anchorman, Mr. Kick Kick.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Sayron ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sayron ta! Og, ari-ara ang inyong anchorman, Mr. Kick Kick!

0: na itong tanan. Happy Saturday. Amping kita kanunay mga kabida kay Perting Inita. O pagkahapon mo ulan. Sa ngalan sa itong sibihanan na DXOD Infinite FM o madungusap kita sa Light FM 90.9. Sa atong station manager Mamros Bulpa o sa ngalan engineer Wolfe Orio o sa temporary purat mo kaaban si Mamros sa Pikas Lawak. Kininyo higala sa kahanginan Mr. Kick. O bani ako ninyo sa usak na oras nga tulumanong nagahisgot o mga butang ekonomikanhon, espirituhanon, politikanhon, mga butang na din ikaw, ako, kitang tanan, adunay mga kalambigitan. Okay. Diri sa siyudad sa Panabo karon mga kabida, nagkadaiyang mga reaksyon, kaguol, o kiningniang daghan o mga nagmahay kay ang City Hall karon. Perting Mingawa o murag gibalhin ang City Hall sa panimalay ni Mayor Joe Rilampagos. Mayong otto kanimo Mayor Joe Rilampagos o kay Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan, kay Acting City Vice Mayor Boss GM Rilampagos o kay Carmen Municipal Councilor Bongbor Rilampagos o kay Sikan District Board Member Attorney Jig Rilampagos. Basta Rilampagos, okay kaayo. O kay Konsehal Fortunato Luloy Sumampong. Bunay Konsehal Perting Botana. Botana kayo ni si Konsehal Luloy Sumampong. Okay. O tiyod-tiyod atong makauban ang atong bisita karon dire sa sibihanan. Nalit ni si ma'am. Ma'am, dire ka agi ma'am. Dire ka. Niya ikanta imong cellphone ma'am para i-live po ang imuhang mga kaubanan sa asosasyon. Palihog kuan na ng mic. Okay. Asa mong cellphone ni ma'am kaya para kita okay, tiyod mga kabida ha, kay bago pa niabot ang atong bisita karon. Mura manig kuan mistisa kuan. Mura manig hap kuan siya Indian. Mabalihog daw atong ikuan ni mong cellphone na bigay para ikuan daw mo sa Facebook ni mo kay para ma-live. Okay na. Oh, taud-taud kay nasaag ni si ma'am. Nasaag sa kuan.
1: Kasing-kasing.
0: Kay diri sa Galagala Street ang atong sibihanan mga kabida. Okay, ato ning bayang unto kani mo da Mr. Lloyd Cuyos. Oh, ako maliko no ang atong makaigso ng panabuan na dismaya sa pagkasuspended sa atong halangdong mayor in town. Og kayo di man sila makadto sa opisina sa City Hall dito sa residensya ni Mayor Joe Rilampagos. Dialo mam ano. Live na live. Okay. Putang rimam para ma mo kuan ang imong mga kaubanan sa asosasyon. So mo kadto mga kabida kada adlaw perti daghan ang tao sa balay ni Mayor Joe Rilampagos. Og murabag gibalhin ang opisina. Ang iyang opisina City Hall murag dito naanad sanding ra di pala ko. Dito sa panimalay kada adlaw tindaghana mga grupo, mga pastor, mga nagkadaiyang mga sektor ang nagasuroy nangumusta kay Mayor Joe Rilampagos o kay nagpakita og suporta sa ilahang halangdong mayor. Okay, okay na. Og mo na giingon mga kabida, bisag unsaon pa nila smear jury lampagos, bisa pagilahang idimulis, nagpabilin ang suporta sa atong mga kaigsuunang panabuans o sa ubang pang mga dapit na diin gusto gyud ang serbisyong rilampagos. Aga makauban na to karon ang presidente sa usa ka asosasyon o organisasyon diri sa siyudad sa Panabo. Ma'am, palihog ko introduce sa imong kaugalingon. Aga palihog ko introduce sa imong kaugalingon. Sina ma'am? Testing daw.
1: Hindi madingog.
0: Okay na, okay na.
1: Okay ra.
0: Okay na.
1: So sa imong dari dili na ko madungog imong voice.
0: Okay ra, okay ra.
1: Okay lang.
0: Okay, okay na.
1: So i-abri lang akong pikas okay. para makadungog ko sa imong tingog. So ayan no, ato ang live is wala siya ning nakisama sa ato ano. So ako di ay si Madeline Bagorio, isa ka president sa Delicacies and Doormat Maker of Panabo Association.
0: So asa na himutang ng inyong asosasyon, ma'am?
1: Ang among asosasyon is nagabuhat sila, nagabuhat mi og doormat. Ginaukay na mo sila, nagapangukay mi. Tapos among guntingon, then among himuog trapo. Doormat na siya. So na ko'y sample dira ano. Na ko'y sample siya, sir. So regalo na ko na sa diri sa station og sa imo hapo. Nagdala tag sample.
0: Sige unya ato nang kuan tan-aon. Unya ma'am, kaning asosasyon na imong gikuptan karon na isip presidente. Kano saan din nagsugod ning maong grupo ninyo?
1: Kani yung ato ang asosasyon, among association is nag-started siya 2004. Kana murag 2014 pa gani siya. So ako murag kanang naga late na ko naka-appeal. Then since naka-appeal ko mga 2014 ana.
0: So 2014 pero kaning maong asosasyon dugay na ni na.
1: Yes po, dugay na siya.
0: Dugay na sa Panabo.
1: Yes. Kay kani siya is anak ni siya sa RIC. RIC president ko. Then nagina-registro na ko siya sa Dolly since dili siya pwede na attach na po ng RIC tungkol sa kadaghan po sa RIC member or president din sa ato ang barangay. Siyempre, 40 ka barangay. So, RIC tanan, RIC president sa barangay. So, akong gibuhat is, nagbuhat kong laing name para ma-register siya sa Dolly.
0: So, RIC, kana Rural Improvement Club.
1: So, yes,
0: bisita na to gahapon si Madam.
1: Ayan, si Agripo.
0: Si Agripo, yeah. Na din emotional kayo.
1: Oo. Kauban ako siya. Kauban me. Kadiwa.
0: Kulbaan po ko. Tumam kay sa dihang guys, gutan na mo ang iyang reaksyon sa pag-suspindi ni Mayor Joe.
1: Wow.
0: Iyot ang iyang dugan.
1: Oo. Emotional kay ito siya, sir.
0: Kay classmate. Suod yun ay sila ni Mayor Joe.
1: Mm-mm.
0: So,
1: taga-salvation po to siya.
0: Taga-salvation po. So, inana na lang po ka kuhan siya, no? Kanang iyang natandog yun siya ba? Nahiubos yun siya sa pagkasusubindi sa itong mayor. Ma'am, before tayo pa dayon, pwede pa na ako madungog ang imuhang reaksyon, sentimento sa dihang nasayod ka na nasuspended ang atong halangdong mayor?
1: Sa amo adyod, sa ako siyempre sakitan ta, no?
0: Yes.
1: Sakitan ta kay. Ako po, isa po ko sa trabahante sa ato ang city hall, sa city po, government employee po. So, siyempre nakalitan mi, nakapaski na dito, uy, 2-month suspension kay mayor. So, siyempre sakit jud sa amo, sir. Sakit jud.
0: Sakit jud, no?
1: Mm-mm. Kay nakapangandam na, tanan, ang tanan, andam na.
0: Para sa binulig, no? Sa binulig, no?
1: Yes po.
0: So, unsa may imong na, unang na abot sa imong huna-huna ba? Unsa may, pwede mo na itong mahibalaan? Kaya ginatong programa mo, sayron ta ha, sayron ta. So, pwede mo na akong masayran? Unsa imong na reaksyon? Unsa ba iniabot sa imong panghuna-huna sa imong pagkahibalo na uy, nasuspended man si Mayor Jory Lampagos?
1: Una sa tanan jud ang binulig. Yes, kay siyempre ang mga farmers nag-prepare. Although padayon gihapon siya, padayon lang man gihapon.
0: Pero shortcut.
1: Ang amo ang kuan manggudis kanang siyempre ang support. Og ang kanang mga siyempre ang financial.
0: Mhm.
1: Makuan man pud ta nga kanang wala ta kapangayuan. Siyempre, naaman pod ginoon. Naaman good pod. So, bitaw, number one dyan na siya, sir.
0: Muna yung kawilihan ni mo, ma'am, kay si Generous magun si Mayor Juno.
1: Yes. Oo niya, ang pag-support sa ito ang mga, siyempre, mag-plaster ta dito. Support, although ang association na ay kwarta, so naman pod sila giingon nga, naatay ka ng ihatag sa mga association, sa mga vote. So, siyempre, pangandaman nato siya. Which is kanang mas gwapo gyud siya tan-aon, presentable gyud siya tan-aon sa mga katawhan. So karon nakapadayon lamang gihapon pero kanang medyo guol kay medyo wala gina ang mga budgets nato is medyo pigado, ipit siya. Mo nang
0: pero sa kung itandi nato niaging tuig no sa Binulik Festival karong mga taklaa di ba murag bibo
1: yes.
0: Naman ang plaza di ba?
1: Yes,
0: sa cultural
1: na.
0: Plastado na.
1: Naplastar na.
0: Nanay mga boat, mm-hmm. No? So, lahit na dyo karun.
1: Pero karun, ang mga koan, ang tribal village is nagkapadayon yun gihapon. Tribal. So, sa tribal na to sila.
0: So, ang opening yun karong 26.
1: Mm-mm, naoman ang...
0: So, 26 to 30. So, ato lang gihapon na suportahan.
1: Paningkamutan, suportahan gihapon na
0: to. Na,
1: yes.
0: Bisag na hiyo.
1: Ato manggihapon siya. Ato manggihapon... panabuan sa naman gihapon ta. So, need po na to ang support. So, parang gihapon na sa ato, di ba, sir?
0: Okay. Mahingod to, kanimo diha, boss, Rinin Tahamin. Salamat kayo sa pag-uban. O kanimo, Sir George Yunis Kahigas Jr. Matod pa ni Sir George. Good morning, Mr. Kick. O sa tibuok, mimong pamilya, labi na sa syudad sa Panabo, isip ko sa Kapers, Component City sa Davao del Norte. Ay, unsa kayo pasabot ni Sir George. So ang Binulik Festival mga kabida ato lang ipa kuno no na magsugod ang opening karong 26 October 26 ug mahuman pod kini sa October 30. So sa niaging naaging tuig nagsugod ang Binulik sa first day gyud October 1 to 31. So karon kay medyo na may kakulian. Padayon lang gihapon ang suportahan nila ma'am kay panaisip panabuan so suportahan na to. Okay boss Lar Sanyol o kanimo kuya Luloy Orculio. Oh ikaw lang di ay ni tanaw migo. Ako di ay hihi. Salamat kayo kuya Luloy Orculio sa imong pag-uban nitong programang Siren Ta. So ma'am, ang Binulik Festival usa may inyong gihimong partisipasyon diha sa Binulik sa inyong grupo.
1: As farmers, daghan jud among ma-participate sa Binulik Festival. Kay kaniang Binulik namugna gyud ni siya tungod sa mga farmers. Kaya gi tawag siya og Binulik kay kanang mga abot sa mga tao sa mga farmers, Binulik. Sama sa saging nga daghan siya og bulig. Kana siya Binulik nga kanang abot mga tawag ani.
0: So kanang Binulik pero apil gihapon di ang atong mga kaigsoon na murag gihol na siya no yung
1: yes
0: apisir,
1: po.
0: Mga kaigsoon na natong
1: naatay mga livestock. Naatay mga kanang sa mga gulay, kanatanan apwa na sila. Kumbaga nagtigum.
0: Giusa
1: siya.
0: So kay naamoy may mga partisipasyon sa atong mga kaigsoon ng mga mangingisda.
1: Mm-hmm.
0: Okay, di man lang Binulik no, kay di man lang harvest maputo sila.
1: Yes po. Pwede ra gyapon kayo kay farmers, kanay sila man nagatudlo sila mga peaceful. Pero mo gyud gyapon ang panginabuhian sa tao. O sige, ang abot ana, di ba? Kita ra man gihapon magbenepisyo ana. Una siya.
0: So kinatibuk-an ni siya.
1: Yes,
0: kinatibuk-an ang Binulik Festivals Panabo karon mga kabida, mga kaigsoonan. Apil ta ani, isip panabuans. Og welcome ang atong mga kaigsoon ng mga mo bisita magisadya
1: yes.
0: Sa maong Binulik Festival. So idaplin sa nang politika.
1: Mm-mm.
0: Ato sa tutukan ang Binulik Festival.
1: Support yuta kanunay.
0: Support ta kanunay og di man ato pwede maingon ba na si Mayor dili maki-appeal kay dito man tagahapon intawon ang mga organizing committee. Naaman dito nag-kuhan po kay Mayor. Pero wapod na naghinihikaw si Mayor Joe sa iyahang suporta. Og dito ni commit si Mayor on sa iyang angay nga isuporta sa maong kalihukan sa Binulik Festival.
1: Yes.
0: So ma'am, kini mong asosasyon Pila ka buk membro, ma'am, sa kining imong association?
1: As of now, 24
0: mo ka buk. Yes. Sa diha lang sa imong barangay.
1: Mm-mm. Kaya araman na siya kay di man pwede na other barangay kay diha ra gyud siya barangay San Francisco.
0: San Francisco kay Kapitan
1: Kapubot Matutino, Kundad Theodore, Agunod Matutino, ang akong bossing. Ay, shout out ay diha sa ako ang amo, no? Bossing! Kapubot Matutino! Ayan, ang akong pinaka buutan, matinabangon, manggihatagon. Anaana siya, labo sa tanan, guwapo. Ah, diba?
0: Iapil po
1: diba,
0: si Konsyal Fortunato Loloy Sumampong, ma'am.
1: Yes po! Ayan, Konsoloy Sumampong. Huwag sa tanan na lang mga... nasa kansi, nakalingkod karon mga honorable. Sa tanan, tanan-tanan ninyo din ha. Labi na sa ato ang mayor, kay Ate Joanne. Hello, Ate Joanne. Kay Vice, former ko anak ko karon ng atong kasamtangang
0: nagalingkod.
1: Acting City Mayor sa Panabo City, Davao del Norte. So, ayan no. So, shout out sa tanan na abot sa ato ang sibyahanan karong utuha. Ayan.
0: So, muna'y giingon ma'am na si Ma'am Joan, wagay undang po sa pag kuhan po,
1: yes,
0: pagtubag sa mga imbitasyon.
1: Mm-hmm. Nakita na to. Support si Ma'am Joan sa mga, labi na yun sa mga association.
0: Okay, so, nakita man na to sa social media, sa page o sa FB ni Ma'am Joan, na wag po ipukwas ang iya pagbisita kay na may mga imbitasyon po.
1: Yes po.
0: So, sa iya pagrespeto po, labi na kining 81, 82 ka asosyo naglangkob sa tibuok,
1: yes,
0: diri sa Panabo City. So ang tanan gisuportahan ni Mayor Joe. O bisan pag nasuspindi si Mayor Joe, padayon ang iyang suporta.
1: Mm-hmm.
0: Kay mao man iyang commitments na ang asosyasyon iya gyud ang palambuon.
1: Yes.
0: O giya pong gidasig ang mga nagdumala, mga presidente, mga opisyalis na sila mo trabaho gyud aron ang mga membro di pod maluyak.
1: Yes.
0: Kay sa imong hapong kabahin, ma'am, sa imo mga pag-lead niya ng mga asasyon, siyempre ang mga membro, aktibo po. Kaya nakita man nila ang presidente, ang ilang leader, aktibo man.
1: Yes po, active siyempre.
0: Energetic pa. O niya, saan yung karamurag, mistisa.
1: Mistisa, manubo.
0: Murag, pare-pareha.
1: Yes.
0: Pare-pareha dito ba, mahal, mga lagumon. Pero gwapohon, gwapahon.
1: Siyempre. Lahili siya, mga...
0: Maing utok ang kuda.
1: Mga lahi.
0: Madam Lori Kabil. Salamat. Yes. Mga nisuki po na ako ni.
1: Shout out sa mga nagtanaw sa live, no?
0: Sa live na to.
1: Maing utok sa inyong tanan.
0: Sa Pizza Infinite.
1: Yes.
0: Salamat kayo. Katong nagkuhan po sa atong hotline. Malay, padayon lang gihapon ninyo dito. Kaya nang uban, ma'am, di magun mo apil sila dito sa live. Kaya makita ang good ilang pangalan.
1: Ah, okay. So, sa radio sila nagpaminaw.
0: Dito sila sa atong hotline.
1: Yeah. Ah, okay.
0: Gabi, akong ginabasa. So, di na ko to apilon to mga negatibo, ha? Mga kabida, kay makadugang lang na sa kasamok.
1: Yes po.
0: Kaya ang amo dir karon ni ma'am, kaya itong bisita karon, ato silang ingganyohon na idaptin sa anang politika. Kaya pinaod atong karon, isaulog na to na hapsay o bibo ang Binulig Festival.
1: Opo.
0: Okay, namang yun na nagkomento, ma'am, through sa among hotline ba?
1: Mm-hmm.
0: Na di daw sila, i-boycott daw nila ang Binulig Festival. So, akong i-replyan dito na ayaw po din taon, ma'am, sir, o kinsa ka man. Kay kining celebration, tinuig mag yun din na celebration para sa ato mga panabuans. So, kung ay mo, dili ka mo participar, so, ayaw na lang po pag-inggan nyo sa uban na mga silingan ni mo kaila. Kaya kining maong celebration, porket na suspended si Mayor Joe, di pod
1: kada padayon.
0: Padayon, no.
1: Padayon ta. Tungod kay ato man eh.
0: Yes.
1: No? Dili ta gusto ang mga bisita nato nga gikan sa laing nagkalaing-laing lugar. Pag abot diri, ay unsa man eh, kanang magmingaw man eh. So sa ato ara gyapon ang refleksyon.
0: Correct.
1: So, kung gusto nato nga ma-okay ang atong Panabo, magtinabangay, no? Magtinabangay og suporta.
0: Correct.
1: Suporta lang gihapon ta.
0: Suporta lang gud gihapon.
1: Yes.
0: Kay total di man na total disqualification na ka-mayor.
1: Yes.
0: Suspension,
1: Romana. Two months lang
0: man siya. So, kanang gingon nila, napay coming. So, huwag tayo mahimo, anak, kung tinuod na.
1: Yes po.
0: Kaya, matod pa sa itong halangdong mayor, mga kabida, kung unsa man ang maabot kaniya, iya ka ng kusang dawaton.
1: Oo.
0: O, kay, nirespeto man siya sa justice system Kung napabay tarong na sistema sa ato, balaod.
1: Opo.
0: Kaya, puro magpersonal na di karon. Kung dili ka maka-administrasyon, dutan ka. Pero na may prinsipyo ang atong mayor, ma'am. Ikaw, imo magyun nang naila si mayor. Kabalo ko na suod man mong mayor. So, ikaw po nasayod, unsa ang kinaiya ni mayor?
1: Yes po.
0: Diba?
1: Ang, pero nasayod yun kayo sa katanan.
0: Correct. Oh, sama.
1: Kaila yun, mayor.
0: Kadaan lang ko niya. O sa'yo, maulaw na gani ko. Kay di naman yun ka mulakaw niya o dili ka kuana ni mayor. Bisag pamasahe o sa niya, pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: So, ako matahat na lang gani ko. Kay kadaan lang ko na dito. Pero, mga kabida, moral support po niya ko, ah. Na isa pa po, tawagan man po ko ni Mayor. So, lai po kayo, di kumuad to.
1: Si Mayor, Jod, mga ka-farmers, si Mayor is matinabangon, manggiluyon.
0: Correct.
1: Yan. Mungyo na ang naasa yung heart, no?
0: Manggihatagon.
1: Ayang heart na adere sa ato ang sa mga farmers, sa mga katawan, sa iyang mga anak diri sa syudad sa Panabo. So, mo gani, no, nga, ang ato ang Mayor, one time na hinabi na mo siya, ningo jud siya nga, ipadayon nato ang binuli. No? Ipadayon dun nato kay para ra gyapon ni sa ato mo reflect gyapon na sa ato kung unsay mahitabo.
0: Okay.
1: Nato ang support.
0: Support. Okay.
1: Supportahan lang gyapon daw nato ang binuli.
0: Binuli. Lisod man gud ma'am no kay butang nato medyo dili maayo ang dagan sa selebrasyon. Basig ba mo feedback dito kay Mayor Joe ba?
1: Yes po.
0: So giauhag ni Mayor Joe kita mga panabuans. Datong suportahan ang Binulik Festival bisan og na shortcut. Ato na lang gihapon ta ma'am, murag napuno na imong kwanda ma'am kay basig mo bahay nagdili mo shout out.
1: Ayan. Sir Bobo Maroy ganto ka ang among president sa Pig Enhancer of Panabo Association. So kini siya no dako pod kay ni siya kanang achievement murag kanang nahuman niya ba kanang murag na ang iyang mga mission is hinahinay na og na-build na niya.
0: Kay Sir Bubong.
1: Mayong, oh yes po, mayong leader sa Sir Bubong. Royo, ganto ka ang amo ang president. So, as secretary, no? Siyempre, kabalota sa mga dagan. So, ayan. Naingon siya nga, kantahe si Mayor Mads. Yes, Sir Bong. Ayan.
0: Oh, kantahe daw,
1: ako mangod ang nagkanta sa iyahang kanang jingle ni Mayor.
0: Ah.
1: So, na nihang nyo. So, wala, lili lang sa... Ayan, Mary Grace Garcia, thank you so much for watching po. So, salamat po sa mga asosasyon nga nagsuporta sa ato ang Binulig Festival, labi na sa Rural Improvement

0: kusog, no? Tagasit may panglawas sa Ginoo. Ay, ato giampo kanunay kay tungod sila po ang atong nahimong tulay.
1: Correct.
0: No?
1: Uh-huh.
0: Kung wala po na sila, ang mga association magluya. Tungod kay ang sila ang connection. Kung ba connection ba? Kung baga, dito sa ta sa ilaha. Sila na mo relay. Sila na
1: mo
0: hato dito.
1: Shout out daw, ma'am.
0: Yes, shout out, ma'am Letlet.
1: From Santa Cruz.
0: Emily Igagamaw. Ang amo ang kinakusgan nga, ma'am Letlet, no? Ayan. Grabe ni siya. Energetic po ni kayo. Pariyarag din na sila si Sir Bong Agorde, no? Ayan, may utto sa inyuhang tanan din, ha? Sa Cagro.
1: Sa Barangay Cutoy.
0: Apanabo City. Naa sila sa Barangay Cutoy karon. So, amping yud kanunay, no? Labi na karon kayo nagaulan-ulan. So, ang Ginoo, mag-auban ka ninyo sa mataglakaw ninyo.
1: So, walay Sabado o Domingo na ni Sir Bong?
0: Wala, Jud. Wala. Makita yun na ako na sila. Permite. Pag naay mga meetings, bilipod pa nila kay ginaguide nila ang mga association. Grabe.

0: no? Dagang salamat kayo sa pag pangga sa mga association, no? Kung wala po mo, dili po mi makakonect kay Mayor. So, need you na sila. Yeah, siyempre. Siyempre, Ma'am Juan. Unang-una.
1: Mura ba ni naghatag o kinaboy na itong programang Say Runta? Salamat kayo, Ma'am Juan.
0: Si Ate Juan. Diba? Siya naghatag o kinaboy sa programang Say Runta.
1: Kaya gusto ni Ma'am Juan, masayran sa kinatibukan panabuans ang ilahang serbisyo o ang ilang mga plano na ang mga asosasyon mulang po dyan.
0: Yes po.
1: Mulang po dyan. Aron ang mga membro, dili po maluya, di madismaya. Kaya ilang mga leader aktibo. O naapon si Sir Bong, si Ma'am Litlit, o si Sir Santi, na kanunay hands-on ba sa maong mga kalihukan. O si Mayor po dyan, kung ipo pong atoon, kung nakay concern, automatic po kayo. Dali ra kayo. So inana ang mga rilampagos. Og ang politika lagi kining usay ma'am mao gyud ning politika ang usay maka mga distract ba pero di man pa distract si Mayor Jo.
0: Kaka-smile lang siya kanunay, no?
1: Nga, muragwa na tanong ang hinapay. Ang hinapay.
0: Pagkakita ganin ako sa iya, ha? Abi na kong kanang iyahang naong magulanon. Ay nako, nagsigig ngisi. Nasi ng balay. Nako kay ngisi. Unya, ang kabiliban po nako sa ato ang amahan sa ato ang syudadis. Kaya ganing, pag naa siya bisita, hindi na siya moingon nga, ay, ang mga guard, ay, wala diri. Dili, moingon din na si mayor na pasudla. Pero unahon sana ko ning nakauna.
1: Correct. Ah,
0: di ba? Walay balibad ang atong halangdong.
1: Walay VIP treatment.
0: Yes.
1: Pantay ang tanan.
0: So wala gyud na siya dili, puros gyud na. Walay TL, puros oh.
1: So wala na tandog ang hinapay ni Mayor Joe.
0: Ay wala gyud.
1: So bot pa sabot.
0: Unsa ra man pod? 2 months ra man pod.
1: 2 months ra pod.
0: At least bon nakalingko nakapahulay-hulay mo siguro siya. Pero kabalo ka, wala gyud siya kapahulay.
1: Wala.
0: Kay perti naghanag tao nga moadto gihapon nga.
1: Daghang imbitasyon.
0: Mangayong. Kana ganing wala na sila ilaing padulngan ba? Mayor gyud perminti no. Daghan ka pong kayo mga motor nga magparking sa gawas. Nakoy. Ano di gihapon?
1: Ibalhin naman ang kuan, ma'am. Ang opisina gikan sa City Hall giadtog Salvation.
0: Mitaw sir no? Ngadto man kaya ka dito, nakakita man ka sa iyang bagong kuan ron.
1: Kada adlaw ko dito, ma'am.
0: Diyang bagong function, kumbaga.
1: Ginagin ako si Mayor ko basig sulmo so kuan ka sa akong panagway sir Mayor ha. Pag istorya lang kay dili ako balik.
0: Masumulan.
1: Sumulan ba?
0: Adili pag masumulan si Mayor sa imo kay gwapuhon man pud ka.
1: Monay gingon, ma'am, kanang kinaiya, bisag pag unsay kuan ba, mga panghitabo, unsay may mga pagsulay, kung imo nang kinaiya, kinaiya gyud ni mo.
0: Yes po.
1: Mas bali usab ang panagway tungod sa atong teknolohiya, pero atong kinaiya, kung kinsa gyud ka, mao man gyud ka.
0: Yes.
1: Happy birthday sa akong among kauban po sa Pikas Lawak, birthday na ni ma'am karon.
0: Wow! So, ma'am, first day di ay takaroon?
1: Oo, baka ka nang isa.
0: O, kantahan na to na siya, happy birthday, sir!
1: Oo, gawa na minaw. Pura gawa na kakuan. Ay, ginala na yun ako naring kuan, odyo.
0: Aray!
1: Oo, muna iwa na sila
0: so,
1: dito.
0: So, kaya pala, dili sila makadungog dito,
1: ginala
0: ha?
1: Ginala na ako.
0: Ah, ikaw so, lang na isala din ha,
1: so,
0: sir.
1: So, kanina siya, ma'am, kanina yung mga asosasyon nun ba? Unsa na mga product ang inyong gikanakuan, ma'am? Ato daw kong balikan to.

0: anak is mga kakanin sama sa kasaba cake. Og napoy nagabuhat og cake sa mo ah, sa tong gusto mo order. Anda mo tagana jud mi nga makita sa inyo ha no.
1: I-plug daw ang number ma'am para po basig di mo dai friend sa FB.
0: Ah sige po. Ayan oh. tawagan lang ninyo si Mad sa 0981-085-3434. So ako is, as president, muna mo ang mga product na lahi is ang doormat. No, doormat. Siyempre ka nang inato lang na mga gama pero nakapag-graduate yun mi sa mga anak tungod ana. No? Proud kayo mi nga nahimo mi mga doormat maker. No? Mayingon lang ang uban na, ay, nagabuhat ay magtrapo. Marag ka na ganing, siyempre, mubo, medyo baba lang ang ato ang kuan, no? Ang ato ang status.
1: Trapo, good.
0: Yes, trapo, siyempre.
1: Pero dili to
0: pero,
1: trapo.
0: Pero ayaw ka. Ang akong bayaw, nakapag-graduate og maestra, so ako nakapag-graduate po ko. Mm-hmm. Then, sa ako, akong, sa amuan din hatanan, bali compound me, then, sunbeam, nahimo na laging dumahil compound. Nami di hatanan nagtapok, medyo, daghan-daghan yun po me.
1: Ah, that's kagaguhan.
0: No, there is my sunbeam barangay San ay, Francisco sa, po. Sa, kagaguhan ang mga dumahil na mga igagaw na sa ko ang partner, no? Yan. So, dili jud ta magkuan, no? Dili jud ka dito dili na to tan-aon ang kung unsa ang gibuhat sa isa ka tawo sa bagay ang uban mangani diha mga naga garbage collector, di ba? Oh. Kana lang dili sa barangay or dili sa pensionaries. Kana lang magpunit-punit lang ta. Makakwarta na ta ana.
1: Basta
0: then, marangal nga trabaho na, no? Proud jud ko anak kay marangal jud na siya nga trabaho. Ay asa uban din ha nang scam or unsa gi pangbuhat. So ato ay marangal ang atong trabaho. So ako pod si Mads Maricay, no, sa akong Facebook. Isa pod ko sa singer, no? Musician pod mi diri sa Panabo. Na ako'y banda, Tribal Effects Acoustic. Doha mi sa kong brad, nagkakanta mi. Kung naay mga occasions, no, sama sa kasal, anniversary, birthday, usahay sa patay, ginakuha mi.
1: So, moday, naingon ni Sir Dodds Pilayo, mayong odto sa singer ng Panabo.
0: Ay, Sir Dodds Pilayo, idol na po na si Sir Dodds Pilayo, no?
1: Sa barangay.
0: Kaya kinig story sa iyang life.
1: Ay, nakagis na na si Sir Dri. So, unforgettable daw iya pag kuhagis Dri kay grabe yun daw kulba niya.
0: Okay.
1: So, mubalik daw siya para preparado na daw siya. Kaya na-surprise man daw siya.
0: Ito, bisag ka ng... Ako ganina na ako ron gani isa diri no kay tungod lang iuban na yung mga kakulian po ngadi malikayan. So, moto ako na lang jud ang niadto diri.
1: So uban okay ra tayo ra.
0: Wala pay gibati nya usahay mo ingon ay ikulbaan naman ko daan oy wala pa ko ka istorya so okay lang po. So next time siguro kay pasi patawag tagbalik ni sir pasi na ganahan si sir nga pa istorya himuon ta niya partner diri dapita di ba sir
1: ay wag po di mama kay as long as na si Ma'am Juan dili mag dili siya mo kwan ba kanang magpabilin ang iya suporta kan i-round man eh i-round ta mo round. So si Sir Dodds mubalik ko na siya
0: so maihap pa yun ang naka kwan diri nakapa-interview
1: kwan na mga murag walo na walo.
0: So nagkaon daw si Sir Bobong Aray ganto ka no. Oh, salamat Sir, kadang hinahinay lang sa paghungit no habang nagatanaw daw siya nag habang nagatanaw nagawatch siya sa to ang live nagkaon balo siya kadali kay naningkamot po ni siya naga AI no ang iyang ang iyang
1: ay live call blog
0: po. Yes din, po. Kauban mi dati isa po siya sa president sa PCBA Panabo City Vloggers Association no. Isa po na siya dating president namo. So sa pagkakaron murag daghan po siya gidala nga association na ilapnisan.
1: Ay, ito makahoy.
0: Kahoy, yes. Kahoy, siyempre, isa tong gusto nga mudato pohon. Yung dili naman lang po sa ato, sa ato na lang po mga apo, no? Kay murag dugay-dugay pa dyan, tama ka harvest. Pero as long as ka nang naana siya.
1: At least na igitanom.
0: Oo. Ang amo ang kuan niya, ang dahon mong gudis, pwede siya mahimo og pi. Habang dili pa may ka-harvest, or magimo migti. Or unsa pa'y mabuhat na to din ha, himoan ba natong tourist spot na pwede na to pa suruyan dito mga itag-tag singko-singko sa iyang siyempre, naiiba mo na siya nga kahoy, no?
1: So, Nissan.
0: Na siya ka ng kana ganing gold na kahoy dari sa Pinas.
1: Okay, mahal kay kilo na.
0: Mahal kayo ang iyang agar. Millions, ay, million.
1: Katong iyang ko ano, katong
0: kayang chips.
1: Oh. Murag sa murag sa rubber.
0: Yes po.
1: Murag inana ba.
0: Pero kato siya murag sig nang nai ka nang lubas usa na niya kanang nasa sulod ba. Ah. Muto siya ang kuha mo to siya ang mahal ang kilo.
1: Para sa daghan to gamit, daghan gamitan.
0: So, kana isa po na sa iyang kanang kuan karon. Lapnisan.
1: Lapnisan. So busy kay si Bro Bubong day.
0: Planters of Panabo Association.
1: Daghan og kuan, daghag diskarte ba?
0: Yes.
1: So,
0: ayan, shout out day sa naabot dito sa Malita Dabo Occidental, no? Waway Bagoyo, shout out din ha sa mga kadumaan dinhang dapita. Kadumaan is meaning is pariente.
1: Pariente.
0: Ayan. Oh. Kadumaan ako dinhang dapita sa Malita Dabo Occidental, mapiya. Alas 12 kanyo kidoon, di ba?
1: Sa mga Bautista.
0: Yes. Ilahad yun na tanan niya, sir.
1: Bautista yun na dia. Bautista Baluarte.
0: Baluarte na.
1: Baluarte sa Bautista.
0: Yes po.
1: So, mayang utupod sa Chrislam Community, Christian Muslim Association, kay GB Villamor, o kay Madam Lorna Madanlo. Mayang utupod sa tanan. Kaya na kung may isa-isa, kay daghan magunin. So, sa Karaga, ma'am, kadyot lang ma'am ha. Kaya
0: yes,
1: ako sa ining... Sa kagabi, daghan ko na-receive ng mga text messages mga kabida, mga kalumunan, kabahin sa mga issue de Escaraga. Ang ato alang diha,

0: time na magsumpay-sumpay na siya. Hantod maabot sa punto na ganang maong tinubagay mapersonala na siya. So atong nga tagag kahigayunan ng atong mga leader niya, atong halangdong Mayor Ronnie Sangkusnan, na i-perform o ang iyahang responsibilidad isip mayor. So atong late, atong si pasagdan sa iyahang gimbuhaton, kay total nakita man nato ang pag-asinso kausab sa maong lungsod sa Caraga, Davao Oriental. So muna, sama diri sa kuan, panabo. Kaya ato na makunik kay si Mayor Ronnie Sangkusnan, pare Ninong Mania, si Mayor Jory Lampagos. So murag naka natakdan si Mayor Ronnie Usnan kung unsa ang kinaiya ni Mayor Jory Lampagos kaya haman ning pare Ninong. So muna karagin nyo, ayaw uga patol. Ako alang ning advice kaninyo, kay kung inyong dawato ng mga negatibo ng mga isyo sa inyong lugar, nya kamo siyempre mo react mo, magsugod na o kasamo. Muna ingon, sagdi ilang nang nagtanong mo kalayo, kay mo backfire mana. Mo backfire na sila. Sila na padulong. Kay kung sa imong gihimo sa imong isig katao, kung dili maayo ang pagbaliktad ana, di pagud maayo ang imong bang. Oh, back to you. So kay naman tay ingon na, do not do unto others that others do unto you. So muna mga kalumunan sa Caraga, pasagdan, padayo ta sa atong gibuhaton kay atong pamilya, may atong asikasuhon.
1: Yes.
0: Adi ba ma'am?
1: Yes po.
0: Kaysa unahon na ito ng isyo. So magsigot at marites.
1: Atuwa na lang at imano ng atong sarili. Oy. Hindi lang tamang hilabotan ng mga marites din ang napita sa mga kilid-kilid. Nakabitaw, dili. Dapat ipalampas na siya. Ay, wala ko hilabotan na. Wala ko time, ana. Dari ko sa akong mismong sarili, sa akong mismong paningkamot.
0: Pamilya, ang pamilya. Kaya kung ato ng tagdun, kung atong tagdun ng mga isyo, wala tayo makuha, ana. Ang ato
1: wala lang niya. Wala mahatag kung nga maayo.
0: Maayo. Samok.
1: Gani, makahimuhinog samok.
0: Correct.
1: Ma-appeal pa ka, ma-involve ka. Kaya nag-appeal-appeal man ka.
0: Oo, kaya nga nung nakisaw-saw ka ba?
1: Yes.
0: So, pero kung
1: hindi mo lang... Muna, hindi mag-appeal-appeal ha?
0: Ay, lang yun appeal-appeal ha. Oo, okay. Mas mo advice pag ganita, kung natin yes, mabasa, so. Na-involve ang atong parinti o kumari o sadya. So, ito lang advice-an, ayaw na lang tagda, Mads. Ayaw na lang tagda, parinti.
1: Muna lang yun na itong ika-advice, no?
0: Sama pa rin sa panabo, ma'am.
1: Dili mo siga ba? Oh. Yes.
0: Kay daghan man putag mga nakailan mga luyad yung kamior na di na dismaya o niya ay lang gibasol ang pikas kampo.
1: Ah, dili pwede.
0: So, ang ato kong mahimo di ha, ato kong sila na i-advise.
1: Magpuyo ra yun ta.
0: Oh, wait and see na lang, good.
1: Yeah.
0: Oh, niya. Kay damor na mo komenta, damor na mo daghan ang isyo. Mudako ba? Mudako siya. Mukatag. So, unsa pa man na imong kwanda, ma'am? Murag
1: yes.
0: Na puno na
1: may Ma'am Igloria Rigoya, proud of you, our president in association. So, salamat kay Ma'am Rigoya. Isa po ni sa akong gi-invite kanina na dili gid siya maka-adto kay makulbaan gid po daw siya. Binus Busyo, mo ni ang anak ni Ma'am Tessie, nga mo ang president, no? Pinakauna namang president sa RIC Group. So, ning pasaway naman siya. Sawa pa siya ning nakaw jod, wala pa siya na, pero nagsakit na siya. Nag-appointin ko niya. Pwede ba, ikaw na lang ako ang imong president? Naingon pa gani ko na, ate, ayaw sa istorya natin, magpaayo sa, kay para mag-meeting ta. So, kay wala naman yun niya na kaya. Mauna to. So, gingan ako siya, ikabalaka kay, padayo na ako niya, ang imuhang nasugdan.
0: Gimonitor, maghihapon ka to, ma'am. Monitor gya po ka to.
1: Siyempre, kanang gani mag-post ko, maingon ko nga, ate, ipadayon gya po na ako kung unsa imo ang nasugdan.
0: Correct. No? Okay, happy birthday po kay Konsehal Jupil Rulian sa lungsod sa Tutomas, Davao del Norte. Ganiyan naman yung buntag ba?
1: Yes, happy Konsehal, birthday.
0: Happy birthday. Oga, pasensya di ko ka to kay medyo layo-layo mong gudang barangay Santo Kimamon.
1: Ay, layo yun siya.
0: Barangay Kimamon, layo.
1: Kimamon.
0: Diri na lang ko mo kuan sa kuan may litsunan diri kay na may barato na karon. Ma'am Nanay, barato din sa panabo no. Aside sa Carmen.
1: Oh, na itag 500.
0: Adi ni pantay na sila 380.
1: Ay sa Carmen?
0: Oh,
1: sa Carmen lang po ang may barato.
0: Nana, gahapon nagsugo daw ang but dili ko sure
1: sa panabo.
0: Asa na barangay to gipos ba? Nana po daw
1: dili ko sure kung diri sa panabo na abay nana.
0: Kay si Sir Bubong may kasagaran naga
1: kasagaran jud is Ay, kami namin lechon house, syempre. Yes.
0: So, i-plug po na siya, ma'am?
1: Buwan. Yes. Kamalig lechon house. Muna ang amu akarong lechon house. So, kinsa kung gusto mo order, PM lang po sa to, ano, sa 0981-085-3434 and sa Mad Sarah Isbagor yung Facebook account, pwede kayo ninyo makontak po. O PM.
0: So, happy birthday.
1: Anniversary, kasal,
0: oh, happy pa mang
1: mga okasyon din na.
0: Happy package mga reunion. Na. Mga reunion, ma'am. Happy
1: yes.
0: na. Kay pa,
1: package
0: December.
1: Na siya. Kay naanay singer, naanay lechon, diba? Pwede rin yun kayo.
0: Tama day kay imuha man day ng kuhan. Naapod ka. Ikaw na mismo, amo.
1: Kay Sir Bobongpod, kibali, korporasyon.
0: So, diapod kay Mayor Roland Dihisika Santo Tomas o kay Vice Mayor Marilos Dihisika. Salamat sa inyong inisyatibo na diin adunay 12 kadugang na mga aircon bus sa Batsilor na nagbiyahe sa Santo Tomas o Davao City.
1: Congratulations!
0: Sa inyo ha pagpaningkamot, inyong nahatagan o pagtagad ang dugay ng reklamo mulo sa katauhan sa Santo Tomas. Congratulations Mr. and Mrs. Dihisika o kay Konsehal Ronald Pobre Dimaya o kay Mamina Dimaya. Siyempre kay Konsehal Dr. Gabriel R. Castilla o kay Konsehal June Batosalim, kay Ma'am Dana Batosalim o kay Konsehal Bong Andamon. Puro na ko ni mga amigo, ma'am. Magmahay manggudig din ako ni pang shout out.
1: Yes. Siyempre, nandiyan nato na sila. I-shout out. Kay magkita mo, maingon nun. Ikaw ba? Wala ko ni mong i-shout out. Nagtanaw ko sa imong live, di ba?
0: Magmahay. Di na noon mo tanaw.
1: Ako nag-live-live ko, no? Pag maingon na, matagboan ako sila. Ah, wala ko ni mo i-shout out. Muna, kung naga-live ta, need you nato i-shout out yun nato ang kinsay nagatanaw sa ato ang live, no? Labi na sa kanang nagapabilin. Eh, balik-balik kung yun nato na siya.
0: Pareha po na niya kay Ma'am Lisa de Germundo. Kanunay ni nagauban sa programang Siren ta. Salamat sa mga viewers nato o sa atong mga listeners sa Infinite FM sa Naminaw, sa ilahang mga tagsa-tagsa ka, Transistor Radio. Kay kining Infinite FM, ma'am, perting kusugag signal ni Davao del Norte.
1: Yes, bisag asa gyud nato siya madungog.
0: Davao de Oro ug sa part
1: bitaw siya frequency.
0: Sa Davao del Sur.
1: So kay glabay ba kumbaga ina.
0: So glabay signal. So mo na katong wala nagsabay ni kuyog sa atong live di sa atong mga Facebook account. Salamat sa inyong pag-tune in.
1: Salamat sa pag-share.
0: Pag-like and share. Oh, gamadong ko gusto kita ma'am sa Light FM kay duha man ni 90.9. Muna, salamat kayo sa inyong makanunayong suporta na itong programang Siren ta. O gilabi na sa atong sponsor na si Ma'am Joan. Nabisto naman ko ni Ma'am. Muna ako nalang ginaplug.
1: Nabisto yun.
0: Nabisto na sila ba kayo?
1: Oh, once bangod.
0: Kano daw, sige na ako iskutan si Ma'am Joan.
1: Siya may nagbayad.
0: So ako nalang yun. Pero, naghag na kabinipisyo.
1: Yes.
0: Kaya nga naman, ang tanang mga asosasyon na-expose ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, kay siyempre, gawas na ilang kalihukan sa ilang mga asosasyon niya na on-air ba?
1: Yes. Oh. Ano siya nga koan? Una dyan, nagsuroy si Ma'am Joan sa MUA asosasyon. Mm. Then, kani si Arman Arroyo Gantoka, nag-iskot siya about sa tingog sa radyo.
0: Mm.
1: So, niya na si Ma'am Joan na, ay, na ako'y ginakuan din ha ba? Dari sa panabot to, ano siya, mutay gingnan niya tong si Sir Agorde na, pakitanaw daw kung pwede ba dito. Mm. So, ang nagsuggest ato kay si Sir Bobong, si Arman Arroyo Gantoka dyan, ingon na, kanang, what if kumbaga mutingog ang mga farmers? Okay, ana ba?
0: Sting.
1: So, mo to, kuan na po din ni Sir Agorde, ilahan na din
0: arrange.
1: Panagsabutan, gi-arrange niya ni istorya sa imo ha. So, mauna ni ang nahitabo. Ang
0: Kulbaan ba ako ito, ma'am? Kay okay. Pagtawag sa sekretary ni Ma'am Joan, si Mr. Kick ni ko, yes po, speaking. Yeah, sir, need daw ka i-talk ni Ma'am Joan. Uy, pasigunda mo na ni. Pero pasalamat ko na inani day ang kuan ba na paingnan.
1: Yes.
0: Na para pod ma kuan sa mga panabwans kung unsa ni kalihukan sa matag asosasyon na naglangkob dire sa sudat sa
1: ma-update pa. Oh. No?
0: So mga kabalo pod sila unsa na gihimo sa mga leader sa mga kay ma'am kung unsa na kung nagsigsibag tulog-tulog o wala pa nagpakabana. So dito dire sa atong programang Siren ta Haom. ang maong kwan programa ni Mayor,
1: yes,
0: ni Mayor og ni Ma'am Joan.
1: So naigo gyud siya sa Siren ta.
0: Siren ta,
1: di ba?
0: Po na haom ba haom.
1: Para po gi magic ba murag kanang pagbuot sa Ginoo, syempre. Wala man di ko ana, pagbuot yun na
0: tanan,
1: siya.
0: Tanan ma'am, kung di man ta, di ba postro atong mga plano panginanglan, og di ta mga liyas Ginoo.
1: Yes.
0: Kaya ang tanan atong kalihokan, ako, di ba, pareha ba ta ma'am kung gawas sa atong panimalay sa ganghaan, di ba manguros ta?
1: Yes.
0: So saing ko na.
1: Ako sa yung tadaan.
0: Kay... Na hangat sa langit na ang unta, gaidan ta sa atong paingnan, si ta mo abot, ang atong mga panginahanglan, ang atong mga plano,
1: Mogin na, dapat yun. Before tamo lakaw, mga liya yun ta.
0: Oo, tama yun.
1: Lord, i-guide mi sa mga lakaw. Safety mi sa mong paglakaw, o safety po mi sa pagpamauli.
0: Correct.
1: So, yung muna, sa kong tibok pamilya. Yan.
0: So, mayingot to po ganin mo da, Ma'am Anjanette Sikat, Mrs. Ayan. Kick, ako na yung partner.
1: Salamat sa pagstay, Sir Bong Agorde. Rinaldo Agorde, salamat sa pagstay sa live.
0: si Tanaw si Ma'am. Si Sir Bong.
1: Tara, katanaw siya. Then, dari po sa Mua, sa Dumahil Compound, Sunbeam. Ayan, Marita Lumingkit, shoutout sa Domo Family. Domo Family, salamat sa pagtanaw sa atong live, no? Sa naabot sa atong live karon sa ni Mads Marikay. So, na ako dari karon sa Infinite Radio. Na-interview ko diri tungod sa usa ka association sa Doormat Maker and Delicacies. Ay, Delicacies and Doormat Maker of Panabo Association. So, no? Proud kay tanga naata diri. No?
0: Proud.
1: Di ba, sir? Tagsara ba yapod na makalingkod ka diri? Kanang ana-ana.
0: Tagsaroy.
1: Dili ba yapod basta-basta, no? Munang muingon ang uba na kulbaan. Siyempre, kulba dyan siya.
0: Kulba, uy. First call, labi na first time. Pareha ko ni Sir Dodds. Yan ako si Sir Dodds paggawas na rin. Porbida, no? Basta kulbaan ako. Halos di makakuan daw iyang baba. So, ano mo na first time, sir? Ko, pagbalik ni mo po, sir. So, lahi na. Lahi na na Dodds, pilayo. So, si ma'am, matupan ni ma'am. Malakas po sa Quezon Province. Uy.
1: Ay, ganon?
0: Sa Quezon Province din si Ma'am Lisa D. Fernando. Salamat.
1: So, naabot dito ang ato ang kuan.
0: Kay, naman ko ni kuan, ma'am, ka na sister
1: okay.
0: Station
1: sister
0: ba?
1: Company.
0: Sister station. Kung wala dito nag-onboard, i-hook up ba?
1: Yes.
0: So, kita
1: wow.
0: Ko, nadungog ka ron sa Bukidnon.
1: Makatinagalig tayo na ngayon dyan.
0: Paminsan-minsan. Salamat for watching. Ayan na lang para dali. So muna mga kabida, kini atong programa na haom jud sa programa sa atong Halangdong Mayor o kay Ma'am Joan Relampagos. Gani pag ingon nila na usa gani na tema sa imong programa, Mr. Kick, ko Siren ta. Ay tama kay para mahibal-an sa atong mga kaigsoonang mga panabuan sa tanang asosasyon naglangkob ning syudad ang atong mga katikaran kalihukan sa mga asosasyon. Siren ta, so atong nasiren karon.
1: Yes.
0: Na kamo di ay og ikaw di ay ma'am tungod sa na inyong produkto, nakapalampos mo o estudyante.
1: Proud kayo mi mga Doormat Maker Association, no? Na siyempre nakapag-graduate ta sa itong anak. So, baga, makaingon tag-abag-abag ra kayo naman tayo mga trabaho dyan. Pero isa yun siya, no? Isa siya sa nakatabang sa ito. Kaya naman kung bisang ginagmay lang, kung bugas, pamugas lang, makapalit ta siyempre.
0: Okay, ma'am, munagin ko ni Antilon sa itong programa, ni Aksyon Nagkanaog. Okay, wala na nagpanamilit na, ma'am. Sa
1: yes! Ayan, ako sang i-shoutout ang mga kaubanan ako, no? Ma'am Genevieve Olpendo, ang ato ang treasurer. Ang secretary, Ma'am Gian Olpendo. Ato ang BOD, Ati Nida. Then, Ma'am Aileen, sa tanan na lang na ako mga member, Marites Bagoyo, Mary Ann Bagoyo, Jubilin Bagoyo, Mary Jean Bagoyo, ayan, Mary Ann. So, kabalik-balik na siguro ko, no, tungo sa kadaghan nato sa Ma'am Gloria, and Alma Libres, Albia, Maricay Che, Gigantoka. So, sa inyo ang tanan, no, salamat sa pag-support sa ito ang association. Salamat nga, og nagatawag ko sa inyo, na amo. Thank you kayo, mga ka-association. So, salamat po sa pag-respeto, isip usa ka president, sa pagpaminaw sa ako. Thank you and I love you all.
0: Okay, mga kabida, mukha to itong guest karo nga utuha. Ano makita igong oras, hantod, pohon. Sa mangtakna o sa mang istasyon, kinyo higala sa kahinginan, Mr. Kick. Mungin ka rin nyo maayong hapon. oga dalaygon ang Diyos.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Atong ikon ganyan mulmo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar, magpa-check up kagayod sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha kahit mga isoon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidimak.
5: Mega Pure Herbal Capsules, the 9-in-1 capsule.
6: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Teresita, okay, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungolbasag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa Migasin o ginukunan usab sa Migat Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria ug viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay. Power 10.
10: Power 10
9: Probio Capsule.
11: Ngayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogo, Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal nga Power 10 nga naayo ko. Akong ubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ni imong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
12: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
13: Oy Marie, ay man si kumpare, nga nung waman mamasayro karong adlawa.
14: Tua, sabay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan gitawana, oy. Sige lang galuya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
13: Uy, mao ba? Kini Mariay, ipainom din ni kang kumpare.
14: Unsa man ni pare?
13: Clay Gel Coffee Mix.
14: Clay Gel Coffee Mix?
13: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Daku ang ngisiya.
14: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom pre. Maong si kumpare, daku na kaayo og ngisi.
13: Ay ka. Kumbate pre.
12: Clay Gel Coffee Mix.
13: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
12: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing balatian.
15: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
16: Chia seeds.
17: Chia seeds.
18: Chia seeds.
16: Sodium ascorbate plus zinc.
19: Norilay, Kwering, taga Sinusa Osami City.
20: Unsa may imong gagi pamati, ma'am?
19: Kung liog bitaw nga naba murag dai mucus ba nga yung sabod. Gayon ang akong binhod moabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Tanjasi, Power 10, Coffee Mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko are dresser kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo sir. Ana, pero ako ginagimintin hantud karon.
12: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing balatian.
15: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
9: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
0: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa, posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
10: Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10.
10: Power 10
0: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
10: Power 10.
18: Power 10
10: Pro Bio Capsule.
0: Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
13: Power 10 Pro Bio Capsule.
14: Kalamigid sa Clay Gel Coffee Mix, oy. Kapeng kape.
19: Maxima Sapong. Nagpuyos dramaw ang bukanan.
20: So, unsa imong gagi gamit namin, gimintin?
19: Ang Power 10 o Clay Gel Coffee Mix.
20: So, sadyang wala pa ka makatumarma, makamintin na sa maong produkto. Unsa man dai imong gagipamati sa imong lawas, ma'am?
19: Kapoy kay akong lawas. Sakit kay akong likod ug dughan. Dayon ang ihi na ko ginagmay ra. Pag inom na ko sa Power 10 Probio, narang-arang ang akong gibati. Munang akong giahuhag sa mga katawhan nga. Gamit mo anang produkto ha kay makaayos sa inyong lawa.
13: Power 10 Pro Bio Capsule.
14: Kalamigid sa Clay Gel Coffee Mix, oy. Kapeng kape.
21: JRM Productions presents Handumanan.
17: sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon si kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Sa pag-usab ba yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa kagahapon usa kini ka live dramas kahinginan gikan sa mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nagkanimog kanako kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Usa ka babae nga itong sandar taga-hingoog, misamis oriental, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Mga taga-hingoog sa itong mga sulid nga tigpaminaw. Salamat kaayo sa itong letter sender sa iyong pagpadangat sa maong sugilanon. At uning hatagan o kinabuhi, apan sa dili pa, ayon ninyong kalimtihang mag-power 10 probio capsule. Inahanglan maintain tar 30 minutes sa dili patamukaon nining power 10 probio capsule. Dako mangay ni kahimuan sa itong lawas good. Dako kay ni katabang alang sa maayong panglawas sa pagkabot sa maayong panglawas. Dunay 10 powerful ingredients nga naa sa maong kapsula. Probiotics, mangustin, green barley, giabano, spirulina, gotokola, cranberry, turmeric, moringa, onya rich in vitamin C pagid siya. Mao nang nindot nga i-maintain tungod kay makatabang especially ni atong sugar, high blood sa ato mga palangga nga dunay mga tumor cyst bukol-bukol sa lawas. Ingon man ato mga pinalanggan tigpaminaw nga dunay problema sa kasing-kasing kanang magpalpitate kanunay, kulbaan kanunay, dunay anxiety. Ingon man sa ato mga palangga nga dili normal ang bowel movement, constipated, magblatted kanunay. Magkatabang si Power 10 Probio Capsule sa pag-alim niya ng tanan. Aron maangko na to ang kapiskay sa panglawas. Kanipabay kalapo na to mga palangga. Kining 10 powerful ingredients nga sa Power 10 Probio Capsule. Mauni ang atong mainom everyday sa pag-inom nato nining kapsula. Kay giusa man ni mga palangga, mabitaw nga sa imong pag-maintain niini, nindot ang kondisyon sa imong lawas. Kana bitaw na ipanahon ba nga murag grabe ang kuba sa imong dughan, murag dili makontrol, murag halos di ka makaginhawa, inom gay dayon og Power 10, di ba murag ma-relax ang imong paminaw. Dako kay katabang ni alang ni atong dunay mga heart problems, heart disease. Kining Power 10 Probio Capsule. Munang sulay ninyo ha. Mga diabetic, ingon man, alang ni adtong mga palangga nato nga daghan paggibati sa lawas. Unya taas og antioxidant kining maong kapsula. Sa imong pag-maintain ini, imong maangkon ang kabloming, kakinis, mapugnga niya ang dali nga pagkatigulang. Munang mag-maintain sa Power 10 Probio Capsule. Ito ba sa itong pinakabagong clay gel mixed herbs food supplement? The best kaayo nga kapsula tungod kay naglangkob sa alingatong, serpentina, black garlic, sambag-sambag nga the best kaayo nga makatabang especially ni atong dunay problema sa kidney. Sakit ipangihi, medyo sakit nang atong kilid, ipangihi na ito, murag na ibula-bula bitaw. Symptoms na mga palangga na doon na ka na kidney problems. Muna aron dili mulala na, paglikay na sa mga maka-trigger niya na. Sa makadaot soft drinks, mga fast food, unya i-maintain kinin pinakabagong clay gel mixed herbs food supplement. Epektibong kapsula, magkatabang sa pag-repair sa mga na-damage ng selula sa imong lawas, mutabang sa pagpakondisyon o balik sa imong kidney, sa imong liver, ingon man, mudetox sa atong lawas, ipagawas ang mga toxins, unya mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organs. Good. Sulay ninyo ang clay gel mixed herbs food supplement. Epektibo, garantisado. Ang Jazzy Vitamin C para ni alang sa ato mga tatay diha nga luya kaayo, ilabi na ni atong anak bitong di makatulog panahon sa kagabion. Luya ang lawas ba? Kunya dali ra kay magsakit, dali ra kay magpislango, dili maka lahutay sa trabaho. Mas maayo nga mag-Jazzy mo everyday. Dako manggo kini katabang unya nindot ba kay bisag daghan tag trabaho, daghan tag ikuri-ikuri, dili ta dali kapuyon. Mo nang advantage good kaayo kung mag-maintain ta sa Jazzy Vitamin C plus Zinc. Kung mag-Jazzy ka everyday okay. Magsasi na ha. Nanis mga butika unya affordable ra kaayo kay 8 pesos raman per capsule niini. Ya dako na kay kahimuan sa tong lawas. Magsasi na everyday around everyday okay. Inubanan sa atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw sustansyag vitamina ang mupatibabaw niya. Kining clay gel coffee mix mga palangga, nindot ni nga coffee, especially ni atong medyo doon na natin gibati sa lawas, so niya hilig hapot na mag-coffee, mauni ang hulip ni ana. Katong ipang bawalan na ba? Kaya lagi bawal sa sugar, unya dilipod po this mga coffee, gumikan kay magpalpitate, mauni ang hulip ninyo. Healthy coffee man siya, wala may kuyaw. Ang nagpatamis niya, stevia. Magkahatag gihapon kaayuhon sa itong lawas. Mana mo nung lading, tamis lagi gihapon ng coffee nga clay gel coffee mix. Unsa din nagpatamis niya, stevia. O niya, magkatabang hinoon, alang ni atong dunay palpitation bitaw. Palpitate ang imong heart kanunay. Kini clay gel coffee mix dako ni kahimuan ni mo. Money hulip alang na itong gipangbawala na. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Kauban ang atong nunglading essential oil. Ayaw galimtiha manghaplas sa nunglading essential oil. Indot manggod ning nunglading essential oil. Tungod kay halang-halang ang bugna-bugnaw nga inibig haplas ni mo. Manhut-suhut sa imong kaunuran kaugatan nga ma-feel yun ni mo ang kanindot mga palangga. Nunglading essential oil. Haplas nga humot. Nga magkatabang alang na itong tuloy mga pamaol, pamuipuy sa lawas. O siyempre, the best kay niya, alang na itong magpahilot, magpamasaj. So, niapila ang partner niya, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Huwag tang natanang mga katabi itong magpanlipong, kabuhi-unon, hid-hid kalagamay, ana. Walang kabuhi ni mo, marilax pag imo pamati. Inumanan mga pinalanggan ting paminaw sa itong clay gel papaya with collagen and milk. Sometimes power whitening. Magkapakinis, magkapahamis, kutis artista, kutis porsilana. Kini mo itong isabon ha. Kaya doon ay kapayas, gatas, o collagen nga mo'y gikinahanglan sa atong skin. Aron mo kinis, muhamis ta. Maintain sa clay gel papaya. O gang Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw, patuloyin ang inyong mata rin ha. Medyo dili na komportable ang inyong panlantaw. Hindi na kayo mo magkaklaro insakto tungod sa sobrang gadget. Labi na gud sa itong mga tricycle drivers, mga truck drivers, nga exposed kaayo sa init, abog, pollution sa palibot. Mas maayo nga doon natay Viscomac eye drops. Tungod kayo makatabang siya, aron atong maangkon mga palangga, ang katinaw kaklaro sa atong pananaw. Viscomac eye drops. Ingon man ang GrowMate para sa inyo mga kids 1 to 12 years old. GrowMate multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-GrowMate ang inyo magkabataan. Kini o, 1 to 12 years old, ang GrowMate makatabang yun sa pagkondisyon sa inyo mga kabataan na edad 1 to 12 years old. Dali kay kasabot sa klase. Ingon man, magkatabang ang GrowMate aron nga dali mo taas ang imong anak. Di na pugsunon o kaon pagkagabi sa iyo kay matulog. Unya kondisyon gyud ang inyo mga kabataan. Ayaw kalimti mga palangga ha. GrowMate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ato nang hatagan og pagtagad ang sugilanon. Usa ka babay mga palangga taga Hingoog City, Misamis Oriental.
1: Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: ng lading. Maayong adlaw sa tanan. Mga suki nga tigpaminaw na ining handumanan sa akong kagapon. Ilabinigit ka nimo ng mo'y maghatag o kinabuhi nining akong sugilanan. Tawgalong ko sa pangan. Nga Mariel, tagahinguog city. Pag sa pagkakaroon, na Dinis Manila na trabaho. Nulading, talagsa na ko makauli sa among lugar. Pero lagi, mas gusto na ko nga dito na mo puyo-puhon. Pero lagi, kinahanglan magita ng mo trabaho, kinahanglan ta og income every month. Ilabi na nga doon na ko'y anak sa pagkakaroon. Kini akong kaagi kabahin kini sa mga panghitabos ang kinabuhi. Og aron nga inyong hisabtan ang kinatibukan nining sugilanon. Isay-isay na ko kini gikan sa pinakasinugdanan.
1: Pahurot na lang ni Dinhe. Ma'am, pahurot na lang din ni Sir. Oy!
2: Oh, kumusta?
1: Sir, may kaidea ka. Hotda na lang ning akong baligya din ni Sir. Kay pahurot naman eh. Ar makauli na sa taon me. Og puhon, tabo. Magkabalik sa meeting eh. Sige na Sir, oy, kwartahan ka bitaw.
2: Ambo, di mo ba siyang? Magkapalit di kong ikaw mamaligya.
1: Ay, kibaw man mi Sir. Nga kamubigit tubig-tubigan. Sige na, Sir. Ako na nang ibalotanan, Sir. Kining saging, Sir, oh. Pahurot na lang ako din mo. 200 na lang ni tanan, Sir. Kining kamuti, Sir. Barato na lang. Sige na.
2: Dala, sige. Isuod na sa ako, tanan.
1: Ay, salamat. Yun in town. May kay buotan kay ni si Sir, oy.
2: Ulog-ulog na sab.
1: Bitaw, sa una pa kumalabad ako sa inyo. Aw, oh, tiba-tiba yun.
2: Ay, basang.
1: Oh, Sir, napaka-idugang.
2: Sakto na daoy. Ang ibang bata ba?
1: Ay, si Mariel. Ay, tambay, tuas bay. Saon taon pagkagasto in taon aning amo ang pag-inabuhi. Magkakwarta man lang mi ani. Huwag mahalinag mga lagot mon.
2: Maba sayang. Buday nga. Wala ko magkabantay nga mulabay sabay. Isa una sa high school pa to, kanunay mo itong maglabay-labay.
1: O oh, Sir, pag-graduate yun, Sir. Pagkahuban yun niya, aw, oh, may undang. Ulawon sab kaayo, kuyogon biyo tatunako din eh.
2: Mauba.
1: Ah, Sir, oh, daratanan, Sir. 370 na lang tanan, Sir.
2: Ah, tayo pa una, oh. 500.
1: Ay, Sir, mangita sa kong sukli, ha?
2: Ayaw na.
1: Uy, ihatag na lang ni mo ni Sir.
2: Imo na na, basyang. May na lang na. Salamat, aniya.
1: Ay, salamat. Salamat yun, Sir. Wag yun kay... Huwag makatupong sa imong kabuotan.
2: Uy, ikaw nani. Masi gusto to si De Mariel. Nga mo eskwela na ay daghang mga scholarship program o maka-appeal to. Pwede sab na ay ma-recommend na ako nga nanginahanglan o working student.
1: Bao ba, Sir? Sige, Sir. Ako tong ingnon, ha?
2: Sige. Napasyang. Tiyak ka na.
1: Ay, bintaha na lang yun. Mo ginipag-asa na ko in town si Sir kay... Madarabi apod og ulog-ulog usahay. May dalang ne, manghipos na ko nene akong lamisa. Kay mo pauli na. Wapagid pasukli ang 500. May nalang yun in town ne. Eh.

0: Maubama.
1: Oh, kami si Sergot. Nag-istorya manggit mi niya. Makatabang ko na siya ni mo. Di ba mo manay gusto ni mo nga di ka magsigik tambay dinis ato ah. Onsa man, atong atoon dito sa ila.
0: Dili ra ulaw ma. Matamagod kaayo ko sa ilang pamilya ma.
1: Ay, sagi kaingon ko na. Tanan-tanan sila. Mataha ta. Pero si Sir, dili ta mataha ato. Kay, gikan sa bintang tos kapubrihon. Tungod lang silang pagkugi, mo nang naingon ana sila karon pero maduolan yun to.
0: Maupama?
1: Oo. Oh, maduolan to si Sir Jeffrey. Katong iyang asawa, oh, bangambot lang una ko. Kaya di yun to tigtingog. O kato sa iyang mga anak, kato si Jimboy, kato si Jared, kato si Wilmar, o kato kamagwangan ng babay. Mga maayos sa to sila.
0: Sila gid kanunay ang matabang na to man, no? Kay sa una, dito man ka mang labada sa ila.
1: Oo. Oh, gamay kapagod sa una, gidaladala ti ka nga to. Basta, wala ko'y masulti about ni Sir Jeffrey. Mas maayo pa dagway yun sa man. Kuyogan ti kaugma po, mga tutas ila.
0: Sige ma. Gusto sab ko. Arin nga matabangan ta.
1: Sige. Ako saning ipang hipos din akong da. Gikas tabuan ha.
0: Nung lading, mag-uuma ako maginikanan. Si Papa na sa uma, si Mama sab, may mamaligya. Kung doon ay tabo, bisan, wa, basta, doon na lang may ma-harvest ng mga lagot mo ng mga tanom ni Papa. E dali, gudayo na ubalikya ni Mama. Kay lagi, may source sa among mga kinahanglan nun. Source of income na mo ang pagpanguma. Moto nung lading ah, gidala rin ko ni Mama dito sa ilang Sir Jeffrey. O kunya?
1: Oy, Day, kumusta ka na?
2: Okay lang man. Nga nung may anhi ka din ni Manang?
1: Ay, gusto mi ba kay istorya ni Papa ni mo?
0: Hello, Day.
2: Okay.
0: Okay lang to, Ma.
1: Ito ko na ho na ah. Istriktahon yun to. Pag umangkon to.

0: Kisah itu toyo.
1: Si Sir Jeffrey unta.
0: Ah, Sir Jeffrey. Ah, tatay pa. Di nahilang una mo. Nag-ilis sa rabutan na kay mula kao.
1: Sige, sige.
0: Uy, ikaw, Lady Mariel. Dalaga ka naman kayo.
2: Hello, Manong.
0: Sakitas tuhon ako, ano. Ay, Manong, yun kayo.
1: Uy, pagkuya lang, ano. Uy, bata-bata, pabiyapod din tao na.
2: Sorry, kuya.
0: Okay lang, uy. Sige, magkutaw sa kape, ha. Paabot mo kamay.
3: Pasensya na nabas yan. Katong akong gi-historial dos paitabuan. Wala sila rin hanglan. Bali, naghanan sila o mga gipa-eskwila. Niya katong scholarship program sab nga giingon ko. Doon na sa'y mga nagkauna nga nakakuha sa baong mga bakante. Munang sa pagkakaroon, wala ko'y marikomen.
1: Maobaday, sir. Huwag kita'y mahimo, ana. Muna'y kiingon nga ego lang intahon sab namo. Amo lang gipaluap tong imong gisulti ba? May nalampod unta kod. Matinuod mang kod pod.
3: O lagi, nainumduman ko. Saon nga gusto kita kumutaba?
1: Ah, nadala sige, sir.
3: Asas, Mariel?
1: Tuwa dito sa gawa, sir, ay... Di man kay tumusod ko din eh. Kadiha din eh, Beato. Pero pagkakita na guay niyang padong ka na, nauaw.
3: O po di eh.
1: Nadala sige sir, mo na lang to. Mo anhi na mi din eh.
3: Nagkaon na ba mo?
1: Ay, dito na lang sabay sir. Oy, dito na lang mi bukaon.
3: Pagkaon lang una mo din eh. Kay lalamay parang paniud to.
1: Ayaw na sir. Wow, nabiya po ni Sir. Oy, mo, ato na lang mi. Dito lang misbahay mo kaon.
3: Nadala, sige.
1: Sige, Sir. Diha ka na.
3: E, pauna.
1: Sir?
3: Panian lang si Dame Mariel din eh, mi. Kami mag-storya.
1: Wow mo to, Sir. Oy.
3: Ing na, nga, pwede ako nalay mo pa-eskwila niya.
1: Tinuod ka, sir?

0: Na nagtubig, sir,
1: Oh, likod din eh. Tupad. Si nang basyang, Las Mariel.
0: Ay, kumusta na? Managbasya?
2: Ay, okay ra. Oy, likod din eh. Tapad ko din eh. Aron di istap may mauwaw. Ay, napitakan pina akong gason dito, sir,
1: O niya na lagi na. Usa kagod. Tapad din eh. Aron di mauwaw ni sila.
0: Ah, sige, sige. Mukao na lang ko din eh, sir.
2: Hello, ate. Oy, day Mariel, kadako na ni mo. May kinakalaag mo dinis na kong bahay, ay. O gwa lagit mi toyo, di ikot mi mo ani, mauwa biga ikot mi. Pero, kay tabanganan ming Sir Jeffrey.
1: Mula to, ito, sabot, Mariel. Dini ka nalang sa bahay mo, puyo. Dili pwedeng madilian ko si mama ni mo. Bisan pa man, dugay-dugay na ang panahon nga wala na sa makaservisyo din eh, pero dili ko magkalimtan. Maayo ang ibang inahan.
2: Salamat kaayo, sir. Akong paningkamutan nga magustuhan ninyo ang akong trabaho din eh, akong pagservisyo. Arin dili masayang inyong salik ni mama.
1: Sige. Salamat sa...
0: Ay, day, naapay sabaw din ni day.
2: Salamat, ante.
1: Oh, di na mga una. Plato naman. Ay, ang bugnaw nga pineapple juice. Balikaw na dito.
0: Ah, sige, sige. Biyaan na bukod dito, ha?

0: Redding. Tungod sa kaluoy ni Sir Jeffrey. Siya na lang ang mi-offer nga. Siya na ang mugasto. O dito kumupuyo sa ila. Wala nanta siya nang inahanglan pa o susama na ko ang mga estudyante. Kaya daga naman siya mga sakop. Pero gumikan kay buutan si mama. Maayos siya mo serbisyo nila. Gani siya pa'y nagbantay sa iyang mga anak. O siya ang manglaba sa mga sinina nila. Siya gikasaligan nilang Sir Jeffrey. Motong nakapuyo ko nga to. O dito ko nagdugay nung lading. O kanya.
1: Udya, okay ra si Day Baril dito?
2: Okay raman. Kamaing tawa tong Sir Jeffrey.
1: Lagi, pero mga sakop ato.
2: Mo'y nagiingon to niyo. Nga kinahanglan nga ato ginang maagian na maingon ana.
1: O da, magkaya ra. Ni Day Baril ang kinaiya. Kahit pastilan. Maluoy ko kung ako ng anak. Mo'y ilang lisod-lisod.
2: Iampo lang sab nato in town, oy. Nga maayo ang iyang kabutangad to. Kay, bisan ako. Times to, ang akong pagbati isip usa kainahan.

Kapit na ko mag 2 years din eh. Dali ra kayo on tuig. Talagsa ra kayo makaulit sa mua. Napay 2 years nga paaputon hangtod makahuman ko. Unta makaya na ko din eh. Unta ini adto na ko sa mua. Pahuman ako, Skyla. Uy, si sir na siguro karon. Sila ng ma'am. Wala siguro si Kuya Alvin. Ako ablihan ang gate.

0: Sir, mayong hapon.
1: Mayong hapon, si Papa, na? Unsa ka din eh?
0: Ah, sir, I'm a working student ko.
1: Oh, okay. Wilmar day. Ang anak ni Papa Jeffrey.
0: Ah, wala ka na magkailan ako, Sir Wilmar.
1: Impa. Kinsa ka gani?
0: Mariel, anak ni nang basyang katong tauhan nyo din eh.
1: Oh, gusto. Kinako na ni mo. Ikaw mo na ituod. Kumusta ka na si mama ni mo?
0: To oras amo ah.
1: Maikay na ka din eh.
0: Nag-working ko.
1: Oh, mau ba di eh? na si mama o si papa?
0: Si mama ni mo ang wala. Si sir, naasa iyang kwarto.
1: Sige. Daya ka una, Mariel. Huwag na kumakaila ni mo. Sige.
0: Halos sa bulat na kumakaila niya. Mga successful kitanan ang mga anak ni Sir Jeffrey. Pinangga kay siya sila sa iyang mga ginikanan. Mailari, Gert. Bisan asa ng eskwela, gigastuhan, Gert. Kaya ramang good nila. Mabalik ko sa akong trabaho. I-close it na ko ang gate, di ay.
2: Mga ba, sir? Di man kay halata, no, nga? Nagbisyo si Sir Wilmar?
3: Mayo na si Wilmar. Kadalang is mga barkada. Tanawadag ka nakikpatik. Pero bisan pa man, anak ko gihapon siya.
2: Maulian rin siguro na sir eh, kung di na makabalik tas manila. Di na makakuyog sa mga barkada.
3: Muling ipagliang kumutan ko maayo. Usas magkalabans ko o magka-stress. Nga ko mga anak.
2: Mapinanggaon mugod kaayo ka mga anak, sir. Maong ingunanan na imong batiyon.
3: Siguro. Ilahos lang ang nasikinan, di tabo pa uli. Diretso lang dito sa farm. Ibas nindot nga to. Mawala ang stress. Magpahangin ta. Unya lang tagabi mo pa uli sa bahay.
2: Ah, sige sir. Wala problema. Mo, diretso lang tanga to.
3: Matugod ako din eh. Pukawa na lang ko, inigabot to swarp.
2: Sige sir. Na-stress gugmayo si Sir Jeffrey. Nag-bisyo dito si Sir Wilmar. Buutan mo kita sa una. Pero okay rin sa bukaron.
3: Moday.
2: Ngini pa uli. Kaya doon ay problema sa inggit rabuuan sa Manila. Pagkusgan ako kung pagpadagan. Aron dali may maabot sa farm.

0: No man ako open labas sa mga sinina nilang Sir Jeffrey. Ako nila itong pilon itong mga naugasap. Rin, wala na ko'y trabaho na niya. Nalabap na para ba ko'y daga mga tunanan.
1: Ariel!
0: Sir Wilmar?
1: Oh, busy ka magod. Sa'yo ka'y trabaho ni mo?
0: Gikan ko'y nang labas, sir.
1: Wawa. Ayaw pa malansya, ha? Gikan ka ni ka mang laba. Hindi ka malansya na yun. Pagkadao to si mong kamot.
0: Okay, sir.
1: Naglungag ka na ba?
0: Human na, sir. Mukhaon ka na. Maghukad ko.
1: Ayaw. Gusto ko mukhaon sa gawas na ibagong open nga restaurant doon din sa tuwa.
0: Mauba, sir?
1: Yes. Dalaan na lang tika. Ayaw na pagluto sudan.
0: Ayaw na, sir. Oy, bisag mong saram good akong kaon nun.
1: Ayaw na lang ipaglutog sudan. Dapat ka, unim akong da, ha? Kay, sayang. Aros mo makatilaw ka.
0: Sige, sir.
1: Oh. Maaniyon ako. Ay, nagpilaan ako mga sinina. Ako nalang mo pilo, anak.
0: Sige, sir. Di na lang ko na ni ipapilo ang iya mga sinina. Maayob yaka yung tao ni si Sir Wilmar. Manggihuna-hunaon. Mauto nilang ko sa kasina. Di nilang to na ako, ibalik nilang na ako sa refrigerator tong isda nga akong ipagawas.

0: lamia itong gida ni Sir Wilmer, oy. Pangdato gid itong restaurant, di gid ko makatilawad to kung wala ko dad iniya. Kung aning ipang butang dito sa gawas ang mga basura.
1: Mariel, tabangan natin ko, anak.
0: Jomar, nauli na day mo.
2: Gabi, Iroy. Ikan mi sa bukid. Gusto ta ni sir nga dito lang ta magstay.
0: Dunay problema si sir?
2: Wa. Hali mga stress kinagmay. Tabangan lang ti ka na aron nga mauman ka.
0: Salamat ha, Jomar. Ikaw gi tig-rescue na ako. Kung galing dun ako yung mga bugat na trabaho. Ikaw gi kanunay ang mutabang. Thank you ha.
2: Kamayra na ang butang. Ako wala nga, magtinabang nga ito din eh. Kumusta na ba ito rin yung pag-eskwela? Okay lang ba?
0: Okay raman, medyo stress, lisod. Ingon mang gina ni Ana, matod pa nila. Dili mang kamong success, kung dili ka mo agi og sakripisyo. Ngayon nga yung katawa ka.
2: Wa. Wala kuha pa lang yung utok ni mo. Ipadayin sa siguro kong eskwela ka ron.
0: Nga naman, dilipin mo kaya.
2: Sulayan ako, pero dariragin siguro ko taman. Kutubra ko sa driver. Pero ako rin masab. Maayo masab ang pagdala ni sir nako.
0: Noon, buotan man si Sir Jeffrey.
2: Sige na, ako na ipasan ni basurahan ha. Eh, bugat talaga kayo eh. Ups! Dito na lang si butang.
0: Sige, dito na lang. Kay agi-ondo na itong mga katong dump truck mo agi din ni makakot sa mga basura.
1: Sige, balik ka lang ako na uban.
0: Agtika kini ni Chumar, oy. Sayang lang kaayo. Maguwang lang din siya na ako kamay. Gipa-eskwela din unta na siya ni Sir Jeffrey. Pero dili ko na niya kaya. Okay raman sab. Bisag driver lang siya. Para sa iyang forma, dili man halata. Ako din siligan na ng palibot kay balikan pa.

0: Bugnawa ka ining sakinin, oy, Jomar.
1: Alang-alang, mahalun ko ni.
0: Hayaya ni mo, no? Kanunay kang makasakayan, ni?
1: Driver lang lagi.
0: Thank you, ha? Nga, gisulay ko ni magpasakayan, ni.
1: Alang-alang, padoong man sa po dito sa akong atuan. Sa iyo man nagsugo si Sir God, anong ipasakayan nanti ka?
0: Salamat kit kaayo. Basin baya akon masuko si Sir nga imo kong ipasakay ani.
1: Si Sir Jeffrey wala problema. Si Madam siguro makaingon ta. Pasid. Pero okay ra, wala problema.
0: Diha na lang uy, ay na lang ilahos ta sa eskwelahan.
1: Ilahos ako dito. Ay ila ka na kong garden ha.
0: Kaulaw.

0: Bikin setuh.
1: Sosial, ui, gihatud pakai dini. LC, ngasakyanan. Winik hatud nimo. Murid biya kag asawag mayor.
0: Ang driver na buot at to, ui.
1: What a driver? Katumi ka nao?
0: Yes. Nganong anang imong reaksyon?
1: Ui, wala may relasyon at to?
0: Ui, simbako nimo. Amigo lang mi ni Jomar. Og tauhan gyapon siya ni Sir Jeffrey. Kaning imong naong no? Naari ginasingon na anak tanan.
1: Di ba?
0: Gupuhan mo kukuha to niya.
1: Mo siya mga member sa PSG no? Tako mo kukuha siya lawas. Kada bang ma-feel good ni mo nga? Wow.
0: Huy, huy. Pagbago na rin niya.
1: Yes, magbago ko. Pero unya na. Kun. Si Jesse. Jomar. Muy akong ma.
0: Nagpamaakpi sa. Sige na hinoon. Mulakaw na ta. Uy, pag-usap na.
1: Sige, oy. Gapuhagin natin niya, oy. Limiakit kabrasan, oy.

Inulading nakalahutay ko sa kong pagpuyo dito. Bisan pa man, nga dili tanan, maayo na ako. Pero gihunahuna ko na lang nga maayuhon gyud ang amo ni mama nga si Sir Jeffrey. Nulading niabot ko og third year sa course nga Bachelor of Science in Computer Science. O kanya?

0: Nung man ako og luto.
1: Mariel?
0: Sir Wilmar, mukaon ka na?
1: Oh, ako ihatag ni mo.
0: Unsa na, sir?
1: Oh, birthday din mo atong miyaging sumana. Regalo na ko ni mo.
0: Korta? Sir, ayun na oy. Gipalitan naman ko cake ni Papa ni mo.
1: Yan na. Para na ni mo. Og, doon eh, ako isugo ni mo niya.
0: Isugo?
1: Yes, wala man si Papa, no? Ayog saba niya.
0: Kay, ngano Sir Wilmar?
1: Gibawala na ko ni Papa, nga mag-inom. Og, feel na ko nga, kulang yun akong, inabuhi kung dili ko makainom. Pila na kasimana. Tulad kay ginasundan ko niya kanunay. Sakto karon. Wala siya. Okay na ba? Sige na. Please lang. Morning ako ipamalihom ni mo.
0: Sige sir. Uni pa man ka ha?
1: Uni ng hapon. Eh nawas Papa din na. Sige ha. Mora to.
0: Hala. Mabalik na sa desyag inom. Mingon na bigit si Sir Jeffrey nga bawalan siya og inom. Unsaon man ako ni ay. Basig mangutana sa si Sir Jeffrey. Bahala na. Dili sa pwede nga dili na ako tumanon. Ang sugo siyang anak.

0: Nga nang sukli, sir.
1: Oh, salamat. So, ako nagigayin na. Itong gisulti ni mo nga. Ayagsaba ni Papa.
0: Yes.
1: Liko na. Ay, sa kabaso.
0: Dili ko mo inom, sir.
1: Balag di ka mo inom. Dala ka lang. Doon ako'y kaista-istorya. Okay?
0: Basta makainom mi kitang tao, mausap kitang tanada na.
1: Abi mo, goal ko, Mariel, nga, nakabiya ako dito sa akong gigikanan. Pero, lalipay sab ko. Siyempre naman. Tugod kay, hinahinay nga na bago. Ngayon ko galingon. Abi mo, ako ang pinaka matawag nga black sheep na mo tanan.
0: Buutan man ka, Sir Wilmar.
1: Salamat ha. Ikaw may nakasultian ha. Pero tinood, ako mo'y nakapastress nilang mama at ni Papa. Kay, doon ka ron, imagine. Wala ko baka humanag skwela. Oh, pag-inom, gamay lang at kinilaw sa kubaso. One shot lang. Sige na.
0: Sir?
1: Oh, pag-ibala ha. Kung mayroon yung alkohol, oh. So ba? Dapat mag-asulay sa pagkaan eh. Lingaw-lingaw ba? Tisay ko, magkuha ang pulutan nito. Taron nga, magkaon-kaon gamay. Okay lang ba? Sa oras sa klase ni Mugma?
0: Mga 10 a.m. pa, sir.
1: Ay, dugay pa mandi ay. So, kuha ito pulutan.
0: Okay, sir. Excuse. Hupog-hupog na kita, Sir Wilmar. Mailan na kita yung inistoryahan. Hilo-hilo na sabi yung mata. Tumanan lang kinako yung isulti.

0: sakto na nahubog ka na.
1: Ulan pa. Ugma, mabalik doon sa papa. Di na ko magkainom.
0: Excuse sir, ha?
1: Uy, ito na ikubyay din eh. Abi mo.
0: Sir?
1: Mariel. Talagsaon ka ra. Yes, tinuot. Tawag ko bang na-encounter ng mga girl. Pero, lahi ka. Hindi kasama nila. Huwag ka na. May labing gusto na ko diyan ni mo.
0: Sir?
1: May kubiyaya? Hmm?
0: Sir, akong kamot.
1: Agaka ko. Ay, maglipong na ko.
0: Sir!
1: Okay lang. Kaya rin eh, Mariel. Agakala ko gamay.
0: Sige. Satika. Dalon, sir.
1: Doon sa kwarto. Inahinay, ha?
0: Okay, sir.

0: Sir, hinahinay nila kabat, sir. Dinanakot sa pultahan na pit.
1: No.
0: Sir, hubog ka na.
1: Yes, nakainom ko, pero wala ko magkalimot. Sa mga... sa pangitabo ka ron. Wala ko malimot. Yes. Sabi mo, gusto di ka.
0: Sir?
1: Yes. Umapon. Gusto lang ipunti ka. Buti pa sabot. Wala ko na ilipon. Sa'yo din magkaubog. Andan na kong inom. Tempo na.
0: Sir?
1: Taliw na dinisod.
0: Sir?
1: Taliw na dinisod.
0: Sir?
1: Huwito na. Yung kahadlog. Ako ni.
0: Gisiritan niyo ang pultahan. Sir?
1: Mariette.
0: Sir, ayaw.
1: Bungi, mahal di ka, gusto di ka.
0: Sir Wilmer, maluoy ko. Maluoy ko sa...

0: لأن يقبمناس هون لعواز أولا كوم أبوك سسروي المر نتوكين كنيا كوم بقى باباي دلي بونتا دابت دلي دابت كمي تبوتو مستا مبلكين كنيا
1: Mariel.
0: Sir.
1: Pasensya ka na sa naitabo. Pero wala rin kumahay. Wala ko makalimot sa naitabo ang tagabi. Mahal di ka.
0: Sir, miniyo ka. Doon ako asawa. Doon ako yung mga anak, di ba?
1: Yes, kibaw ko niya na. Pero dili ba pwede nga? Mahimong kita gyapon?
0: Dako sa hip na. Huwag ibasal ka kung kagalingon nga no. Wala ko na proteksyonan.
1: Tambaw na. Dara. Imo ka na.
0: Korta. Ba't ibasabot nga gibayaran ko ni mo? Hindi ko madawat, Ana, sir. Hindi ko madawat kung haan nagbalik.
1: Mariel! Mariel!
0: Hindi pwedeng magpabilin pa ko sa... Ilang Sir Jeffrey. Dili ko gusto nga mapadayon pa ang tinguha ni Sir Wilmer. Di ko na mapasayla kung kogalingon kung masubli patutunan. Bahala huwag. Dili ko makahuman ng iskala. Muundang ko. Mapauli ko sa amo. Lain akong ibati.

0: na nga mga food supplements ang atong nadunggan apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, 2 to 3 capsules every day. Aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
3: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
4: Kusa dai mong ginamintin, ma'am?
3: Jazzy ug Power 10. Kaning ang arthritis.
4: Amo.
3: Sige kog mintin na, nawala yun siya na. Sige gyapon ko gamintin kay napo koy sisa kung dire dughan ko sir. Then mo to nga medyo nahilis-hilis gyud siya. Pero padayon gihapon ko ana bisan wala koy sakit, padayon gid ko anak kay maka kuan man gyud sa tong panglawas nato, maka wala at nung mga sakit ba, okay na sir. Sige lang gyapon ko padayon kay dili na tumatag-an ba makakauntag kontra na mo balik na pod ana. Padayon lang gyapon ko ana mintin na ng Jazzy o Power 10.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Jazzy Vitamins. Jazzy Vitamins.
6: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
7: Mary Jean Auman.
4: Tag-asa ka, ma'am.
7: Tag-akwalas. Purok 3.
4: O sa mga yung ipalit, ma'am?
7: Kung ano ang akong ipalit, kaning Coffee Mix o kaning Power 10. Kaya maumang yun na inindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
4: Kamutan na nagagamit?
7: Oo, kamitan na.
4: O sa may nakaagnoy ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit nga mga produkto?
7: Akong ba na, sir, may nasya si sa likod, then gamintin siya aning Coffee Mix o kaning capsule. Kaluian sa Ginoo, himbuto yun siya.
4: O sa nga capsule, ma'am?
7: Power 10. O kanipong Coffee Mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluian sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang baliupirahanan unta siya ang nahitabo. Nagmintin niya po na ni Power 10. Kaluian sa Ginoo, nakalibang ragyon siya. Wala na namo ipadayo kupira. Ako kay ko pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung gusto nga makakuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang makalibang matag-adlaw.
4: Sa may imong panawagan, ma'am, gato na sa atong nga mga kaigsunan nga naminaw karon.
7: Kung gusto sila mo, sulay lang good sila aning nga produkto sa lungladin. Nindot kaayo ni nga produkto. Sulayan lang nila. Pero dili good sila magmahay aning nga produkto.
6: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
8: Esterlita Barrera.
4: Tag-asa ka, ma'am?
8: Taga-Prinsesa Baroy.
4: Masa imo nga ginamintin, no?
8: So ka nakadungo ko ani nga naay power tining, balhin jud ko ana, misulay ko ba. So ka nakasulay ko, ning ayon jud akong lawas pamati na ko. Na, mintin ko ana og kanang Jazzy. So ka nag-inom ko ani, kung lamit gid akong tulog, kaya naman ko isumya god.
4: Maba. So nahimong normal, ma'am?
8: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani produktoha ba nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jazzy gid ako gimintin.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
9: Nongaling Essential Oil.
10: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nungladin's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clyjal Mixed Herbs Food Supplement.
1: Clyjal Mixed Herbs Food Supplement.
0: Ang Clyjal, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Nagilimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Na ay alingatong extract. Nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Na ay serpentina extract. Known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation o heart wellness. Na ay chanka pedra extract. Nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion o urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract. Rich in antioxidants nga makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health o overall vitality. O syempre, sambag samog extract. Traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health o makatabang sa pagbaligon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clyjal Mixed Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant o anti-inflammatory support. Ayaw hulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clyjal Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clyjal Mixed Herbs.
2: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permian. Naupay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidaran, no?
3: Ayaw ka wala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
2: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
3: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag og refreshing nga feelings. Og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
2: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clyjal Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

انه مول سيكورني. Dopo mia king adlo ingonani na kong gibati mo na pa ni akong kikadlokan mo na pa ni ang resulta basta magdali ko umanto ko sa CR. Diyos ko, tabangi ko ni Ine.

Anong lading? Wala na yung rason pang magpabilin ko dito. Nidesisyon ko nga mula ko. Formal kong nananghid ni Sir Jeffrey. Nung lading, naglibo ko kung saan ako pagpahibaw sa kumaginikanan. Ang among sabot nga mapauli ko nakahuman na. Pero third year pa lang ko natutong oras.

0: Mariel, mo ulit ka ko, no?
1: Yes. Nanghipos na gani ko sa kumangasin niya.
0: Pero sabay hinungdan. Sayang. Graduating ka na sunod. Sayang kay tuig. Mobalhin ka bagpuyo? Ha?
1: Mapauli ka sa mua. Matrabaho na lang ko. Kinahanglan nga. Matrabaho na ko. Kinahanglan magka-income na ko. Sige.
0: Wait, una. Naibaw na ba si Sir Jeffrey nini?
1: Gisultian na ako siya. Nananghit ko nindaan.
0: Sayang, wag ko may bawag kung sibug at imong rason. Pero, kibaw ko kaya rani mo. Tungod kay kabalo ka kayo. Mayo ka sa klase. Kung ako pa lang ang sama ni mo, dili ko mo kanaog nining maong panimay, hangto dili ko mahuman.
1: Lailahi ta, huwag panglantaw sa unahan. Huwag unta, imos ang irespeto akong desisyon.
0: Sige. Wala ko'y mahimo, nena.
1: Excuse me.
0: Wait, una. Kinsay mong sakyan?
1: Mangita lang.
0: Dagan ka gamit. Ihatod lang siguro, tika.
1: Ayaw na lang, Jomar. Kaya na ako kung kagalingon. Excuse me.
0: Okay. Hinungdan? Sa problema niya? Masigwa na siya magkagwanta, sab? Okay naman si Sir Jeffrey. Pero si Ma'am, katapay yung pag-umangkon. Pasigdili na makaya niya. Sayang lang. Naluoy lang kong ato niya. Pagkasayang siya ang trabaho din.

padung na ko sa mua. Dili ko isulti dayo nila ang hinungdan. Basta pagbuot na ko ni. Wala na sila eh. Dili na ko magpaabot pa kung nasa isulti nila. Basta naibaw silang may paulay ko kay kanselang sir. Akmularga ko dahil ng Manila. Basta pugnan ko kung kagalingon dapat. Dili ko makahilak sila atubangan. Kaya na ko ni. Basta andamon ko kung kagalingon. Andamon ko.

0: போவா? முன்னால் கேட சொல்ல முடியல.
1: Ay, naglibog bitaw ko. Nag-istoryahan na may di sab makaharong. Kaya magsigig lakaw-lakaw. Ambot. Kay gisultian ko siya kung sabay na hitabo, wala man ko na'y problema. Okay man daw dinadaan ni Jeffrey. Wala man daw problema.
0: Pero sayang, muhumanay na nasunod.
1: Ay, wala'y kiingon. Ato mga anak, kung magkadagko gani, linagin nato na makontrol. Ang ato lang, Tonio, ato na lang, iampo ngatos labaw magkagakahong.

Nabuti naman po din niya sa airport. Butuan. Saon nga. Namdi kaila si Sir Day nga. Taga Manila. May gani. Natagbo na yun ako. Pero, napamday nalimtan din eh. Ako nang pabutabuton kung tataod. Tikahan nagkaila yun ni Sir eh. Sagasa. Daga-connection. Munang, wala yung problema. Bisag-asa mo, adto. Pasignaan ako ng taon-taon itong usan niya ka-amigo nga. Akong tagbuon din sa airport. Kayong usah, to na sa hotel na ko getod. Uy! Mariel? Siya nang... Nasa din sa Butuan airport? Tain pa. Siya yun. Dugay pa masiguro itong tagbuon nun ako. Ako matuon. Asa kasi mo larga?

0: Muriel?
1: Asa ka mado? Naka di ay?
0: Nakuigay paabutin ni. Bali, ikaduhan akong balik karon. Ganiya, sayo kayo. Gato na ko sa hotel. Karon, nanasap ko'y pabuton. Kailagya po ni Sir Gikas Manila.
1: Asa ka mado? Manila.
0: Naghila ka? Usap din ay tabo, ha? Kasi problema ni mo? Nihila ka na. Problema ba siyang pagpuyo ito silang Sir Jeffrey?
1: Ako at na kay Ninesaw kasing-kasing. Wala ko'y masambungan. Wala ko'y maistarya.
0: Nagini kay problema nga to. Isulti na lang na. Usap kiti na itabo, ha?
1: Promise, dili ka mo saba. Dili ka mo salti ni bisan kinsa.
0: Sige. Promise. Isap ko gustong madawat ka.
1: Buntis ko.
0: Kiseman. Kiseman.
1: Sir Wilmer.
0: Usa. Ayop si Wilmer. Ikaupat ka ng biktima niya. Tanang namuyo sa ila ha. Ipabuntisan niya. Huwag man magsulti na yun.
1: Nagdibaw ko ko lang sa'yo ngayon ko yung muna yung saba ni San Kinsa.
0: Kluoy ni mo. Taning kamot ka para sa iyong pamilya. Tapos singunahan nilang.
1: Ako na lang ning antosan tanan.
0: Mo hinungdan mo ato kas Manila? Kaya nga no, araw matabunan ka na.
1: Hindi ko gusto may iba ako maginikanan. Hindi ko gusto nga ma-stress, makapabugat ko nila. Mo, mas biliun ako nga dito na lang una. Sige. Mag-check-in sa ako.
0: Taypaw na! Sure na kasi mo desisyon? Ibaw kong asa ka mo ato sa Manila?
1: Oo.
0: Oh? Huwag ka madaituan? Buntis ka.
1: Bahala na. Kung asa ko ibutang dito ko.
0: Pero dapat naka-idea na kung asa ka dito. Dako ang Manila. Crowded kayo. Hindi ka pwede ko lang kwarta nga ito magpuyo.
1: Pero ang saon ako niya. Ako ano yung problema? Manang bahala na. Sige.
0: Tabangan, tika. Tabangan, tika. Tabunan ako na.
1: Sabot-sabot ni mo.
0: Ipatuo na to nga. Kaya manin yung gisabak.
1: Jumar.
0: Ang kuno na ko na suway pagduwa-duwa. Pag kuno galing, okay na nga. Pwede ka na makalarga sa Manila nga. Doon na kaya na ituan. Pwede ka na mo larga nga to. Pero sa pagkakaroon, dapat magpabilin ka lang muna din eh.
1: Jumar, tinuod pa ako na dungog.
0: Dito ka puyo sa balay na mo sa una. Wala na to puyo eh. Yuganti ka. Gakos ko ni mo.
1: Jumar, sinasa. Ikaw kanunay. Ang na.
0: Maluoy lang ko ni mo. Mariel. Kaya ba akong nakinanglan kang tabang? Og, dali pwede nga. Tanahon ka lang.
1: Wala ko'y masultinin mo. Ayaw ka bala ka, Jumar. Mabot lang palahon makabayad ka ni mo, ha?
0: Ayaw ko na una-una na. Kung mo kag Manila pun. Kuyugan gyapon tika.
1: Kay nga no?
0: Para na ako. Di na siguro kutob sa higala na tabunan lang, tika. Mahal, tika. Mariel.
1: Oh. Unsa ko nang ipanulti nimo? Drama lang nato, hindi ba? Imo lang ang konon. Aron doon ay makita silang mama.
0: Yes. Pero nun ako'y talagang saong ibate nimo. Pero mas migawas. Mas migawas nga. Nakita nga mihila. Mihila ka. Nagayda yung mga luha ikes yung mga mata. Pag tinabangay na lang ta. Bisag driver lang ko. Makaya na ko nga. Barugan. Ang responsibilidad niya nang imong isabak.
1: Chumar. Dalawa ka ba magsultidaan? Mahal sa tika. Mahal sa tika, yes, promise.
0: Dito na ito, unaw-unaw nga ulay ni tanan. Basta, kinanglan masave ka sa pagkakaroon. Human ako pagtagbo ni Ninga. Amigo ni Sir Jeffrey. Sakay-sakay na dayon. Magkuyog tapadong sa inyo. Mananghita si mga ginikanan.
1: Sige. Salamat. Salamat. Lola din nakaingon ko nga. Bisan pa man, dun ay mga pagsulay na ako. Pero maayo rigid kihapon ang Ginoo. Si Jomar, ang iyong gihimong instrumento aron kumaluwas. Si Jomar, ang mihatag na ako o maayong kinabuhi, paglaom. Igaw gid na tao mong anak. Tungod kinili siya gusto magpundom mi din eh. Ilibinang nahibaw siya kung kinsa tinood nga amahan. Nilarga Miss Manila. Na-accept siya sa akong gitrabahoan, service driver, samtang ako nasa office. Nung lading, karong December, mapauli siguro mi sa Masinguog City. Ingon ato ang kinatibukan sa kusikulanan. Padayong naningkamot. Padayon nga,

makasusubo ng mga adlaw doon ay mga panahon nga natas kasakitan, nga gidatuga natas kalibutan. Pero di ay, doon na pag-itaw nga mubarog, may mong instrumento nga mutabang din hinato. Congratulations sa atong letter sender. Labi na sa iyang sugilanon nga matagal pagtulunan sa tanan. Salamat kayo sa mga naminaw. Ayaw niyo kalimtihan nga ito may epektibo garantisadong mga produkto. Sulayin ninyo sa paggamit na ang Power 10 Probiotic Capsule. Lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Probiotic Capsule. Kanunay, Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian. Ang atong pinakalamihan coffee sab. Glagel Coffee Mix, ang pinakalaming kape. One time ko oras na nga salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos mga panalangin.

0: Turuman ang hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunok sa sustansya ug makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog ug karon ani-ana ang atong tulumano.
1: Hello mga kakape, welcome sa atuang pagparaguban. Ano yan po ning atong tulumanon? Hatod kini ka nato sa mayang kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang pagpakabana sa kahimsog. Ang ayan yun nato nga taga ang pagtagad kini atong lawas mga isuon. Gumikan kay karong mga panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Ilabi na karon kay umaangat po ang mga festivities. Ado na po yung mga celebrations. Timani karon na yung mga isuon na nga dili magkumpiyansa. Ilabi na sa itong mga pagpili sa mga pagkaon. Ilabi na kung ang pagkaon nato matawag nato nga babad sa mantika. Timani kanon na yung mga isuon nga ang tao nga taas og kolesterol adunay dako nga peligro sa epekto sa ato ang kasing-kasing. Kung sobra kita sa ginatawag natong bad cholesterol or kaning ginatawag natong LDL kung low density lipoprotein, mamahimo kitang musangpot sa mga seryosong mga balatian. Ang mga nagunang epekto sa taas ng kolesterol sa kasing-kasing mga igalagisun, una nini, ang ginatawag na to nga pag-tipok, no? Pag-tapok sa atong arteries o kanang mga ginatawag na to mga plaques, no? Ang sobrang kolesterol, mga igalagisun, mamahimong makahatag ka na to ginatawag na itong atherosclerosis. O sa kinika matang sa pagtapot sa mga kolesterol or bad kolesterol sa bungbong sa ato mga kasing-kasing o usab sa mga dagaydayan sa ato mga dugo o kung ginatawag na itong mga arteries. O paglabay sa panahon, mga igala, isuon, maporma kini nga gahi nga plaque nga makapapiot o makapahimo nga makapagahi sa arteries nato sa kasing-kasing. Diyan na din magsugod ang laing-laing mga problema nato sa atong kahimsog. Ang ato apon nga taas nga kolesterol igsuon, mamahimo pud nga makapakunhod kini sa dagaydayan sa atong dugo kay nangakipot naman ang mga arteries nato, no, kaning mga ugat nato sa kasing-kasing, posible pud nga maglisod og pagpadagayday sa dugo sa tibuok natong kalawasan. Resulta kani sa kakulangan sa oksihina o usab sa nutrisyon nga labaw ra bang gikinahanglan nato sa ato ang tibuok kalawasan. Og panalitan higala igsuon, kung kita adunay taas nga kolesterol, posible ang sakit nga angina o usab baka kani ginatawag natong atake sa kasing-kasing kun heart attack mo nang delikado. Kung ako ni mo igsuon, mas may pa nga maghatag na karon og depensa sa imong kaugalingon pinagi sa pag-inom sa kape, no? Simple lang kaayo, no? Kopi-kopi. Pero tinuod ka lang makatabang sa atong kalawasan. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa kamatang sa kape, mga isuon. Nga na pamatudan nga daghan kay kinig benepisyo sa atong kalawasan. Ilabi na gayon ang paghatag og depensa nga dili kita mataptan og mga balatian. Gumikan kini sa mga 20 ka mga sangkap nga napamatudan nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon para makatabang sa atong maayong kahimsog. And of course, alang sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga medyo paminaw ninyo natay taas nga kolesterol. Di manira ba mga higala isuna, wala ka na ginatawag nato nga symptoms and signs kundili ang pagpasubay lang daan sa atong mga doktor. Ngunang kung ikaw na nakakaroon sa 35 anyos pataas, mas maayo pa nga magpasigi na kagpasubay at least once a year sa ato ang mga pinalanggang mga doctors para may baluan na ito kung aduna ba kita yung mga balatian o wala. Imanay kanunay, mas maayo nga himsog o usab aduna kita yung nahibaluan. Kanunaya pag-inom ang atong coffee nga makatabang sa atong kahimsog sa kalawasan ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na ka na karon sa mga butika.
0: Inyong nabati ang atong tulumanon, pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka na to sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunok sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Uyab ang imong problema, tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka. Gamita ni o, Karit Perfume.
3: Karit Perfume!
4: Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras.
3: Karit Perfume.
4: Karit Perfume. For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink.
3: Kari Perfume.
2: Yes! Nakauyab na yun ko! Salamat, Kari Perfume.
3: Kari Perfume.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Just see! Vitamin C plus zinc.
7: Just see!
8: Just see!
9: Ah, good evening, nung lading ni.
10: Yes, sir, nung lading. Kisang ngalan na to, sir.
9: Ah, si Kwan, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-Ditlahan, sir.
10: At taga-Ditlahan, unsa itong testimonies product, sir?
9: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
10: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
9: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
10: Mm-hmm.
9: Ako nisulayan. Nisulayan akong Power 10 o Jassy.
10: Mm-hmm.
9: Alamit, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-Ditlahan, sir.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Jassy, vitamin C plus zinc.
11: Indang de Pedro, nagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
12: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
13: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
14: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
2: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
14: Hindot yun siya. Kanang product ni mula tilawan, di na ako ang nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili ako kapoy, magliluk-liluk ko, wala na, dili ko luyat ang aon. Muana gayon yung uban ay abtik, lagi ka day ang sing, di sa 6 na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, di siya binawa, dilantan siya. Yung ko inom, dali na siya niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Ako gipainom, magpawitin, gaplasa na itong nading. Hindot yun siya nung nading ganito muna, mag-ambo dito sa Ginoo nung nading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun yun na mawala. Kino din ay among gimintin ka rin. Ah, nga, suki na ko rin na ina ko yapan rin nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, ako gipainom, inaang ko yato. Dahil nung nading, wala na yun siya nagkuro, wala na siya ka na naang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
13: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
15: Ako, Regina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pag din na kong mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pag-drama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
16: Clay Gel Coffee Mix, lami na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna o pinakabibo ng radyo sa Panabo. This is Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
2: Your news and music authority.
1: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan.
3: Uy, Mads, nauta man ang luya man kaayo na imong nawong.
4: Lagi day, uy. Sa sige na nako nig biler-biler ba? Si magut og disco sa amo. Murag, ni ubos na dyan hinoon ako resistensya og kailan tanon ko karon.
3: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
4: Power 10? Kaya na ginaminsyon ni nung lady?
3: Yes, uy. Og kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, og mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
4: Dobi, ako ko na nagsulayan.
3: Uy, Mads, blooming one ka ayong murag energetic man ang kalag.
4: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
3: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
5: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sabuntag, nagdaro na mas basakan.
6: Doon kay lagkapin ako lading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon.
5: Ha? Unsa nang kapitay?
6: Clay Gel Coffee Mix.
5: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan.
6: Wow, kanindot sa kugipati na ipay nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
7: Maong ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
6: Tinood ka tayo paing. Kay paguli na ko sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon ang yapon sa kong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon o glami ang pagkaon.
7: Sala o laka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan o glami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Agay, ikasakit. Ay, agay. Ah, kasakit.
2: Ay. Naunsa man ka, tay? Nga nakita naman ka sa sahog.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao, eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakit, ay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Lading Essential Oil.
2: Nong Lading Essential Oil?
3: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
4: Hi!
2: Hello!
4: Nahibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi ng dili dayon kita masakit?
2: Og tirning lig-on ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug, sakit sa tiyan. Ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ang hisgutan. So layinin nung ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Isa pud akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, nga, kumusta man, wala mang gigumaloyan. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato lang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong pag-bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas gid apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay nako kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom nako sa bigimak hihupa akong dugo tapos pag tulo kag adlaw gikan karon tulo adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying Bay di baya basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay so naayo to siya so pasalamat tubos Ginoo nga siya naghatag kanako og taas nga kinabuhi protection kinahanglan jud igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo ug mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo ug protection sa Ginoo bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagayad kanmo. So thank you.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duolan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: In Introducing Case Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Nagato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang Bijima ka. Friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka, nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o Bijima ka. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanad ko, bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o mayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ay, po dahil yung paggamit o dili niya ampuan. Kaya kanang, naayod ang iyang anak.
10: Okay.
9: Na, kalintura, kalintura, yun to siya, kalintura, yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mo ato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang, mag, tugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
10: Okay. Yan.
11: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Kabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako og inom.
1: Karon okay na imong paminaw ma.
0: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay Asya Goiter. Mao po na iyang gimin tinron hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Ano po na wala din nagasaga sa balay basala na sa kwarto. Dayo na siya. Dako bato ang bato din mao ra pastor. Una pastor wala ni. Pare ko din. Isu sa ko nga nagkarwa. Tuloy po mo dito do. Pare to gima. Sampi na palita kung nasto sa imbisa sa Vera Puentes. Di mo ti palita pa sa ona. Pare to wala ko. Napulo ka buk. Ako ipain naman sa'yo, di makabog. Di makausa, di na makausa na. Pero pala, natingala, Pastor. Pagkauman ako ipain naman siya, Pastor. Tujuti ko, tingala ko pag-uli ang last year, Pastor. Nalingkod na, Pastor. Nakalingkod na. Ako gigamit sa akong pamilya, tanarang yun. Sa akong sabay tabo, sa akong sinamoy mga sakit. Yeah, praise God. To the Lord. Ako salamat, Pahino. Oras, Pastor.
4: So, hello, salamat yun.
3: Pastor, ako tipo, lugay ti paminaw sa iyo, Pastor.
4: Maayo.
5: Labad akong upa lang ka. Nalipong ko. Og taas kayo nga akong blood pressure.
6: Uy, high blood ka palangga?
5: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
6: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
5: Unsa man na palangga?
7: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usa kay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
10: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. Kay arong daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
11: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904, o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
6: yeah. We were high and we were so bad. Introducing Case Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakondira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, di gin ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa panya nakatekuan eh, ah, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang po pulaw ko ay ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami gidyo sa panglawas. Tanan imong ginabati. Muraw, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Bibisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
8: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
12: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
13: With proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Kumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
12: Mapalit sa mga butika.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris. Nay gukol dako kaayo, so kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto, so nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pod sa Ginoo nga tuohan gid nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima. Kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk. 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire. Pero ang silingan ni buto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimag. Naginahinay kong lakaw ni absin na lang kong. Munang muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So, pag inom na ko, isa ragyot pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbijima kung unsay akong bateon.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan, sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bateon nga pagpaminhod.
6: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Queensland. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule nga wala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan nga diin na maayo gayud ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig iinom, kinila Mega Pure Capsule.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa 2nd floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: In Introducing Case Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapahealthy na makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinaagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
6: Kapalit po ko sabon nga Clay Gel. Nindot yung kayo kay bisag buntag pa kami lamos, pagkahantog pagkahapon, price pa kayo ang inaong ba?
10: Oo, bakit sa amin ni ma'am, si?
6: Diri sa SMD po, sir.
10: Ang singala na to, ma'am?
6: Terry po, Terry.
10: Terry.
6: Ubuga po.
10: Ah, sige, salamat po, ma.
11: Clay Gel Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Clay Gel Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clay Gel Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Bali.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
6: yeah. We were high and we were so bad. Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
7: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kaya ng feeling na ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria ug viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
10: You're listening to the best love songs on Light FM.

0: wala hindi follow CT. Kung ang dibati niya sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer stage 3, mag-collapse na ko at to. Collapse. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gud na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power pen. Yeah, maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, ako dyan kong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation, usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wako ko makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ng Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy. Alang sa iyang bana nga dunay bato sa abdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang abdo atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din akong gigamit ang product ni nung lading Power 10 itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito iyang mga products yung gigamit na utasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga ang iyang na nabili na lang siyang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
3: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimat. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga wale ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo. Basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyon pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidjima kung unsay akong batayon.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako pala si, ano, si Mini Galido na taga Purok Litri, Barangay Patima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Megapure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit nako isa duha pa lang ako. Nami na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Megapure coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
6: Megapure Herbal, Megapure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
11: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Ang akong testimony mao kini. Una nga gatong bitimat sa akong matikdan na nagamit ko ng palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayud langon ta epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Dios nga ato ni hidihidan akong tanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bidimat patuloy ko akong talinga. Matuo ka mo sa dili mga igsuon. Murag naga kwanang kakatul o kasakit. Unya, diha-diha gayod na ayo. Naayo gayod ako. Nawala ang ako ang kasakit. Diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usakin niya ka-instrumento, kang Pastor Danangalyo. Nagihimo gayod niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sulod ako nag-take Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testing ini.

0: soap, Lingel, papaya with collagen and melt 10 times power whitening soap.
1: Oy Marie, ay matsi kong pare, nga nungo man mamasayro karong adlawa.
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda, kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mo ba? Kini Marie ay. Ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Datu ang ginisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
1: Ay ka, kumbate pre.
3: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nila akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
4: Pila ka capsule mami mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo ug sipon.
3: Isa ka padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
4: So, tinuod yun ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o unsa pang sakit.
3: Oo, tinuod yun na. Kaya ako, nakatik mo yun. Maman, yun niyang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako, ang gitik o naayog yun ko ani.
4: Ma'am, sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may uhag ni mo nila.
3: Ako nga uhag sa ila ha, nga mag-tick sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang ibati.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural. Natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
1: Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood o antioxidants, anaana sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grape seed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira ka sipunon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probio Capsule, alak sa mga nyambing balatian.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
2: Chia seeds!
3: Sodium ascorbate plus zinc.
4: Norilay, Kwiring, taga Sinusa, Osami City.
5: Unsa may imong gagi pamati, ma'am?
4: Kung liog bitaw nga nag naba murag dai mucus ba nga yung sabod. Gayon ang akong binhod moabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Jassi, Powertin, coffee mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko are dire sir kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo sir. Ana, pero ako ginagimintin hantud karon.
1: Powertin Probio Capsule, alak sa mga nyambing balatian.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: Jassi sodium ascorbate with zinc vitamins.
7: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
8: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko nagpalit nga niya ko sa kagrapa na mga 1000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayud langon ta epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako ni hihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang katul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio nagihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. May na akong pamateron, diretso na akong tulog. Unya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
7: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana, finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan mo po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mawa naman ito yung mga products yung gigamit. Ultrasound sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
8: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
9: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Ang chia seeds usa ka matang saliso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Ingko ama ayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud na ayo, pero human gyud na mo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na mo ayo naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintaydos. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghan dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong pasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan mo po rin. Akong gigamit ang product ni nung lading, power thin, itong kapi o katong vitamin. Mawan man ito yung mga products yung gigamit. Nautasong siya utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay kolesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga. Akong ginahimo og una-una sab ang paglaom nako pang sa Ginoo nga adunay kaalibyuhan yung mga balatian og salamat isa tanan.
3: Power 10 Power 10 Probio Capsule
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayud langon ta epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog usay ako kay buhat gipakwanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga isuon murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio na gihimo kayo niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang chia seeds usa ka matang saliso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Kundi ang kaibigan, paliyog pa nila o taga-asa.
3: Maimuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Onya, so, di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Onya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuo ka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuhan eh, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami dito sa panglawas. Tananin mong ginabati. Muraw, kung unsa ito'y ginabati, maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako naman ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Ay, pagkalamig yun yung sweet music, no?
1: Oh, ay, kumpit.
0: Ah, nga naman gone.
1: Doon ako yung pag.
0: Huwag ba? Uy, pasensya ka. Huwag yung tagoy kalibutan na. Doon na di aki ang matagtiki.
1: Basin, ibawaan mo ang tambalin.
0: Ay, kasayon ang tambahan.
1: Pag-uwi ko siya.

0: You're tuned in to the best, the frequency
1: 90.9,
0: the station
2: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Lo, dugay magayod ka sa Manila. Pwede bang turuan mo ko ng Tagalog? Kundi kasi ang alam ko eh, Bisaya kasi tayo eh.
4: Oo, turuan kita ako. Pero kung 20 years ako sa Manila, ano ba yan?

0: kalibre dan kung suwat ha.
1: Oh lagi, hasta ang mga luha ko sa kamingaw, isulod ko sa silupin o ipa-airmail ko dayon kanimo.
0: Simon, kung tugnaon ka.
1: Mupalit ko dayon og jacket, og tulo kahabol. Unya, maghigda ko magtikungkong, muginhawa abot sa bunggong, kay nahadlo ko nga mutukar ang akong hubak.
0: Padali ba akong dagang kwarta ha?

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mau tu ya akong lady. Gwapo kayo, moderno, hit pag yun na kayo.
1: Ay, moderno. Mote mo lady, mingaw man.
0: Mingaw? Magandang imo?
1: Ano akong lady, paminawa ha? Paminawa ni, kay alegre ni.

0: Pwede, alegre.
1: Alegre. Karaan na to? Karaan kung matumampo?
0: Di sa karaan, kay alegre man.
1: Alegre. Ni ay ako, lady. Paminawa ni. Kay paras mga baggage, paras mga teenager, paminawa.
2: Sige.

0: you sip. Love me, love me.
1: Ano ito yung lady niya? Ganahan sa ganahan, lady. Labi na mga tipigin. Ganahan na ito akong lady.
2: Ay, wadyo ko ganahe. Mingaw, gihapon.
1: Mingaw? Ikaw gani kang wakal may lady diha?
2: Napa, oy. Maminaw ka.
1: Ano sa man?
2: Aligri, gihapon.
1: Beh.

0: Lady Greg, ano na pa?
1: Lady, kaya mong lady nga, binata man taon to.
0: Masa binata, ang imo tiniguwa.
1: Tiniguwang?
0: Murat ang tawa ng ipong.
1: Lady, wa na lang tayo, Lady Hay.
0: Masa man?
1: Wa na, Lady Hay. Gentleman na lang.
0: Gentleman na yun na po.
1: Gentleman na ito.
0: Sige.
1: Gentleman ha?
0: Sige.

0: buho. Oh, mautong kanta nga akong gentleman. Kanang gentleman, aron ka masayon, ispatan ka na sa so Amerikano, pagka-ispat na, gindala sa Amerika. Pag-abot sa Amerika, gibuhatan ka nagplakas mga Amerikano, minsan gibaligya sa market, kurot!
1: Kurot?
0: Kurot! Ah! Unya, pag-umana na, gindala na po si Rupa.
1: Rupa?
0: Pag-abot si Rupa, gibuhatan ka na sa plaka dito ka ng gentleman. Pag-abot, gibaligya na po sa market, kurot!
1: Kurot niya ba?
0: Kurot! Ah! Unya, gindala na po dito na sa Australia. Pag-abot sa Australia, gibuhatan na po plakas mga Australiano. O niya, gibaligya sa mga rekrutar. Pagbaligya ko, astang huruta!
1: Hurot, Japon! Hurot!
0: Pag-abot ko sa Afrika. Pag-abot sa Afrika, gibuhatan na po plakas mga Afrikano. Pag kuman, gibaligya na po sa mga rekrutar. Ay, hurot!
1: Hurot, Japon!
0: Hurot! Gibalik sa Pilipinas.
1: Pilipinas?
0: Gibalik din ni Pilipinas, gibuhatan na sa plaka ko sa dili.
1: Ah, buhat plaka?
0: Oh, pag kumagbuhat plaka, gibaligya sa market.
1: Gibaligya?
0: Oh.
1: Unya na hurot?
0: Wag yun mahurot.